Ana Viti World Harvest Center Choir Viengono. Nisi vina tolu ina tini kandua namini tini mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka maina lubi viti. Na puno ndundu ini sema vinaka tingu ikina neka vini baka rumbuka endai neka rosanga vulkaono nisinga ni vulo chune rono ndolu rosanga vulkaono. Iyo, niti kinisinga ni kuwa ruo ono, ono, ruo ono. Sebabi, totoka, totoka na na viva karutaki ni kalo, totoka na nono vima roi, na viva kumbulai, nana laloma, nana laloma, talinga weekenda. Tatoka ni main dol dol tiga weekenda na mata lau lau ya rong rong bina kan tomon reto lo rong rong nangat tenga na nangkang ni sere yo na kam ni kuwa dol kan anong gumaro tekir na zuru na ngonel leo gur na yur nel leo ni mata bitokani ni e New Zealandi gur na luvenda e zuru na ngonel leo ame vaza paritiko na moni mada sa oti na nandra MYF Leadership Retreat kapaka e dhureo kalandi o ma kanimara o niu sanga irethe nga e bide na maramati nandra na ngwani ngo usama irethe irtale na luvendra ena nandra retreat na na dhurubo kina ngwani eleo na madha sauti iyo nga imai itatoka na ndo mwanda na nandra mai langi sare voli ena lotu ni singatambu e Meadowlands ena singatambu sauti na nandra iliuliu o Mr. Bawa ndo mbula minaka mivangandadhi mate wali na bawa Wellington ki kim ni kithi sara na lubi kima mdurubo nungone leo ni matataka tikuma ina nomu ni asa ni koro iyo ni rei rei mbula mbula ngai tarong rong vina kanandu momu ni ayo na vina kata mino wakata intaka ndo na nondra ser ena mataka ni kua rambula mbula vina kanan lubi nda dhurubo nungone leo rangwali mai na vese New Zealand ki kithi sara merame tiko darame matataki kima ni na dhurubo nungone leo ira nomu ni mata ira leni komiti kena dhurubo na nomu ni liliu talinga ngono vili taki na ser ngono vili taki ni luke ngila enda na rangwadu sarmanda na ndomondra ene kavini kuwa.

ta ta kan din na the mondra na the run ngo ne lewa leoni MYF and an under leadership retreat kava kai dori and mun ma da saoti and an under kai ta biti na volu ti medo lenze o kalandi ni berani ranga i tala di na non ri lilu ker tlanga ne leoni committee ni vita mata kava kana lomni wasi wasi biti ker tu ma en new zealandi vi na ka na ka le foyexia ta ta kan ndo mumni rangone na ka wali tlanga malo ba le tlanga tlanga lo sini devo na vitu mberi ke randini ke nomni matuali na vitu mberi mangosa be ir na luventa do robo ke na ngone lewa youth gospel ve vere na koloni si vina tolu en na tini koalu na miniti na un indoni vengera vitalengo ne mai teng da kimba ka ni marau ni ron da mi biru ngoti ndo mtale mbiu li liva ni pama na viti en na kavi ni vakarumbu kendai ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai

0: and I will lift my hands at Alua Youth Ministry. And it has 9.3 views already, million views already on YouTube. Oile, bless them as well. Bless the beautiful choir and the group of singers. I will lift my hand, for he is good. His mercy endures forever. And he's... Faithfulness is new every morning. Nimbula, nimbula, vinaka. Will you get to go into na, tikina, vakotanivu, into na gutokani? Start calling yourself healed, happy, whole, blessed, and prosperous. Stop talking to God about how big your mountains are and start talking to your mountains about how big your God is. Amen, amen. And every time God wakes you up to a new day, it's a reminder that your purpose isn't finished. As long as he gives you breath, he still has plans, blessings, and opportunities ahead for you. Amen. In the Bob Nakatina Kaluna Kavniko, Navi Seres on the Sarangoda, Navi Vos and Navi Bakalmata Takir and the Bakotamina Wakanda, Navi Mataka, Navi Singer, Navi Singer, the Bob Nakataki Kemuni, Bob Nakemni, Nito Kani, Navio Canyon Indo, oh, in a non. Delani nomini ve kawitaki oni ndo wa kato mena tikini wala tambo and a ve singa eh kale leka kambal balabu kambal balabu sara yesa wasa tikini kuluya menda baka unge tikina and a ve singa tataka tataka tongiri tikmi rotorua ye otingo nangai somi ane na namundo ngiri ni sambul vina ganda na rangoda tikina ndo mwanda na wakanda me rotorua na ve mama ni vana kaloko and a kavniko kibuka ndonu na ve wasakiki andivi Niana Malamba Lamba, and then I rang on the monarch Noni Talanoa, and Avana Kaloko Nekavi Nikua. Saiva Walun and Rao, Saiva, Lima Tolundo, Lambentelboni, Ronini Vita Tarmakina, and Yakavi Nikua. You know, Capital Nikola, single Nikua, no rhythm of the Nathanato, go Tingo, Satangatango, Nathanatona, now we can't the Tongwali Maviti. Oranjit Chand or Rahul Chand kina ngonele ni nandrongango ola isiani na tombe angorto na Fiji elections office officials arto na kene baka lisini sir sarto tingo merto me wola yava mendele baka leo fomu mendele baka mbula virto urto tiko sir ngango vikenda wakalandi na arto na tiko enda mangere sente pak meda wana walu na kalako na kavni kuwa kwa ni ngingi ngole tika na sivi na li walu na limu na minisi tingle iskim don Tapos sa tao, sanggay, iyo. Isa na ba nga, yar, sarto na takatakatong nga ngaw na, eh? Suk nga natakavaka, ni nga garo ni nga na drive ka kusirin sa, ni va kusir ko sa Sara, ni isa nga ni va kasama taka kina na, nanomuni tiko, o muni drive tiko, en na, maroy tiko, na kina maroy tiko, na nandumbulo pa kandun duay, kina nandumbulo talaga na commuters, na road users, na pedestrians, ya kif kani na sukambera sara sanang ni na ngole sarang biak sarti ngay Hamilton iya but na enday jumpe nga si matay ni matang sarto na ngole Hamilton ya sana wawaro ting may kinir na wakanda may Hamilton Rotorua may Napier sana na anggar to so sumbut hal tika ni baka malu yun kami matang ni kuwa bikenta na lubi bitin tapaka iti tiko kalandi erto na tiko na matalaw langko en na mangere center park dosa ipundua Robertson Road Mangere, me adhavu na walu na kaloko ene kavi ni kuwa. Tasambula wina Ranjit Chand o Rahul Chand ke ilaisi ani na tombe. Au sarede tikna ngone le ongo, au sarede na adhana, au sarong ikose ngone le niwe tikna koni ngone le ni nambau nandro nga. Sabangu isa na adhango mo utarong ko talmanda, iyo kwa nge vostal tiku wano turanga na watingu, ro me wa tongato ka na adhana, na weka kedi wa ngona ta turutalanga na kina itambo cheke. Ne kavi ni kuwa, au saliva kasunta ka gawa na eva ni ngone leo ngu usawe kila o tinga sa kero viva kamo itaki kero do do bulo vina kano vya kani au sa ngole mai sabula kisara ngami vali taka dako sa ngai vaka sama taka isa na makumbui nanga se se lasa ke mbumbu ana tutu se lasa ke mbumbu ana mai nandera isa na ngone leo ngu kikiru na sata tali motu kuna au kila na nungu tata vakatana kina nungu tutu kina nungu mbumbu ngia vina kaya ni ngole sarmantani ni waka leo lebo mbulo vina kasa arna yandra sirira remba ke rotona woni turanga na turanga ni nandongo ki tau sata ni kua ke vitu tana turanga ni vitu turanga tau ni nei tau siri ki tau sata tiki tana kino sai lea lea ke nao mbulo wa maleini e linga levo lego vina kwa wapa levo nao ni mbulo mbulo vina kwa kemu ni ke Uncle Larry ke rina woni vio kani sara ngwale tika yani mera le waka leo fomo ni na yando talanga mai na voters card sena na mani voter ID card we kemu ni na sembere waka leo fomo ya na kavni konde sa mbulo vinaka vavu ni vina kata kanan rumbulo na kandara ngwale tika mibanua kila ni vida radhala tirto na na timi asirto na waka leo sili na FNPF na mata sa oti mibakani bera ana na nartu wanga vuka iyo ni mbulo vina kata mi Wellington kila ke waka sana turunga na nito tuk matato sai ni sarau ni rona wanga vuka na Wellington Airport sana ngole koi vale na kavni kua komdanga na kavendai aunga isombo na motoka sa wala kata ni songo te ungani na songo ni motoka na koko ni dhangi kendo ya mando kala ngi babi mi Wellington na vonu sanda redanga na nono to timi nono to dhangi lampa sa kato na timi ni turanga kavni waka roo isa uti bulu vina ka bilda vubati bulu vina ka turanga to vata di na tuto ko kim nisan sa baka dong bulu baka baka rao ke na nom do sa baka lolo mata ker to sanga na boni na to na timi kan duwa na to na timi turanga iya malaka malaka baka leo ni bula ni bula binaka iya ndo mai wil ni sebe ba chingo sanga idur nga mo ko sa tuno ko sa tuno sa ko mo sa ko ni ko sa neva no wa re yo no to kona nga o na baka bula nga bi kem ni ba to kem ni nan da ni fika levo ni yo
1: bula binaka ne mai awa na no mo mo la ko lo nga mai O te mo loko lo le stale.
0: O ki la rao mo kata mo lako lo mo. Nisa na reta
1: kana matamu. Sa dara kana matamu ne mai. Bole binaka ne mai. Kemi ni bole bole binaka ni kua?
0: Bole tambe kana baka e kabina mbongi.
1: Iya, iya. Tata kana baka e kabina mbongi.
0: Iya.
1: Toma rao taka. Talanga mna sa kailaka baan doa para balikana ya. Binaka ba lewe sa ile lea na nona reta mai na tiki nangori.
0: Iya.
1: Ibe iku talanga ne mai.
0: Kena nona sumu talanga na. Kinto baka e kabina. Na wale usai.
1: Iya. Binaka ba lewe na suri tiki tau ya ni ne mai. Mana baka e kabina. Iya. Oke tentu satu lagu tu gana tabani ni rabi ya. Kau agak sarau mai to iya. Oke tentu.
0: Tabani suri.
1: Tabani suri. Iya
0: sabom bom bom di lama nengah na wekan tu ni nimbua.
1: Oke bintik mana nona tak ada.
0: Kajina. Iya. Isa ngai tu kur ke wa sahana nungu juga ke ba mesa suka to loko eh. Sarto nanda ko na wekan tu ni kilibati mengoleani.
1: Mengoleani.
0: Iya. Yo kasa nanda na wali pina katalan tariko eh.
1: Iya.
0: Tu sa ngami ba kaya wa eh.
1: Iya ni tik sar mai Tiata tu aku
0: ya. Iya.
1: Tiata tu tiga tu aku yang gori. Iya. Tuk tuk kena segini ku. Ini mah ya. Biar batu loloti ku.
0: Gori.
1: Iya. Lihat kuku tuk kena sang itu mbak.
0: Kuku sang tuk kena sang itu mbak.
1: Iya.
0: Iya. Oba guli guli. Aku sedih. Nawa watal tuk mata kamu mata kamu. Mana apa? Saya taruh kamu cek. Mana nak kena sang itu. Kuku tuk cek mana.
1: Iya. Kuku kuku sang tuk kena sang. Aku si mata lor tu mai Wellington. Nangon nangon. Ninta dua kilapin nak nampak noya. Ninta dua sangi sangi. Kebab kato sah sangi sangi. Kita tu tu sangi sangi kuku sa rutu eh.
0: Orto na vive times 10.
1: Isa si mada lo sai nangai nangai tik beka.
0: Atu tenga ko sana wara ka tenga ko ni sando kan tuk tuk matata. Ni saro ni rono ka buka sa ngole ko na next available flight.
1: Bilang besa rono no ka buka tuna kata.
0: Iya ko ri kanji kanji. Iya. Ya sanga ina no tun ra kisa ba kerta ka sarang ana no no tu tim ni ra kavi.
1: Iya. Oh iya iya. Ma tong gitu binak sarang awan tong bulur. Torto malak malak na mbek ngo no tong gitu torto na Arto sambu da da to me kin ne vida batane ambaki ambaki ngosa mai mendingi borto we.
0: Iya.
1: Marto torkin na na zobia na mada saoti. To tokana no to ngito, to tokana ndari to tokana visuli polo. Rambo wikili ngito to tok, betan sara wikili ngito to kamena na vida batane ambaki ngo.
0: Din sara.
1: Sarga invital ngando na plan binaka. Iya. Turanga matangali ngor mai na kortura ngo ile se torna kilato todo con aquí en el bolo tú con el cango
0: o coye ahora tranquila o coye está pasando todo aparte que en cabeza ya ni sabía gori ya no está volviendo ya con bajina quita que no uno en deque en el cameraman
1: verte que no coye
0: esto comento coye adi porque se hacen que la mesa me endoro tuk tuk matate me la gota la vi adi
1: porque
0: coye a capitán está canaca en la bolo tú ni na sau corro me vichi por lo que la gata vale gori ya na namba e na namba walo ya Ia, angai na klako na mai na unions do daka tu mai vea. Ngoa saranga. I tamata rere wake o tamalingu na nanango na. Ia, gari, vina ngo wali, vina ngo wali.
1: Tataka ni o anu muli sumai vengo, rigo tuku nitika ya nomu lako le redirto na elections office. Ia. Sa urto chikungo, eh?
0: Ia, gari.
1: Ia, tataka ni sa kumai buka wole kana lebuna lebuna venga rabi, klasu tala venga rabi sana kumai buka wole kaka rito na FNPF, na rito na Ilen Revenue, eh? Na sona matakalite kaya ko kenda do sep do da so weekend se nda be baka nga taka ni nda ndine ni da sama i vai back in go da mi tu ni selandi baka tala ki na so sar ge la ko bu ma ser ba anta ka ti ko e na me ko bo la da sa ge ru ma tali tinga no na ge vola tali ti ko do na atika la vola ti ko ele no me ba letter na passport mai viti na ke na sa ba ru la ko baka digital e me sa anda
0: apply on
1: dono vivo que le sarnga ya betala buru buru no nongo sa visau sa sando ko do do norto ed turto na ta kila metel ko mai na vor fon mai viti from to the palm of your hands you sa dambi to nga sa rin ta no application
0: so ki buru buru sa to
1: se o ti no computer gore na mo desktop ro nyo ta no mo no application sa se tal nyo la ko no office
0: ko
1: sa so so minga sa so so mi na no mo na no mo da dambi to nga ko da ka ke no mi ka ke de ai bagara rota kana da ka da ka bagara rota ka ve ir na tamate an dua ke ba kanta rida na big picture se na ke na levu ka na productivity e na levu na na pa you very productive in a day bletini ka ke da ka sa da ka tinga na etigo na ke na ka etigo na ke na da ia na metra ka ke da ka no ngo etigo na ke na ka etigo na ke na da ko
0: sa no mo sa ndore ta ni bango war endra ka sa ka jona tura ngo mo sa buli buli suru suru online ii garona lagi di lapo yo ko na ka ngor ke na na ya ka ndor ke na na ia ia ni sa to ngana pa mo vi sa nga u sa re na dina sa te ko angai na ta ta mo ka ngo
1: mo se le ngana no muka
0: ya la mo ko o ye se ngaro o se ngana ko baskan ia ni sa ndana ta valengo ndana ta valengo ko sa va gol ka de turanga turanga ni kanda bu basikor
1: oi
0: sangai ngole mertana maramani tobata yanu hai sumanda kan ngone bosuk to mamu bengkan iya sender tendu wakati ko ni sedur bobon de bang ko iya iya saro sangai saro silangan ngu gol kad iyo abon de pasiwa walking
1: de pasiwa walking
0: sa ko ta balingo ga ko tikuna dukan wa isen dukan wa le turanga iya saya dek mo ko senga abna kabna wa le sakit to harus kita serang kok sambo tu tu kena pasang lim ya tu kan balik berada palom benak kesember ha palom benak saya ngur sandur bang tangan merang batu kem do kem ni nama ram boleh betul nama ni iyo kita tengah tengah kita pulang nah ya waktu ko ni rong serba ko spelling nah Bala tani ni sangwa le mengo na lo menesti do na wakango mendo mandana no ni wasanga ni we bakan tete bakayalo we ira na we kander baro ti mena kam ni ko so so ti mena kaka so ra sangwa le tike kaka kaka we ira na lu bian tara sukme na wuli ah oya we ira tala ngana we mata wa le ra ko do rumo tu na nu inga ungawa so era Ara anda tak nak ni ko ke na lolo si na rawa eh iyo o kere kem ni na kan ko kere ndonga na nom ni wosa ni wakan dreva kayalo vir na wakanda me me zaba ki na nonda ya wongo ni e o ba ko spel na rongo sere ke na rongo wosa talanga ni viva ka zaudo ta ke baka da do tekti nga tioba ena ka ni ko baka vin vinaka tekti ko ko ya ke na nonda la veta nda na langita tinga ne zana me lutinga me lebutinga o ko se ba ve Iya.
1: Dona tiki ni bolta bo do tali taka bali bo ni mai na malakai wasi tolu tiki ni tin kawalu eh. Tuko ni tiki ni bolta bungo malakai wasi tolu tiki ni tin kawalu ni reiza tali na ken rondundi na tamata yalo dondonu ken na tamata za o kwe yang garaba na kalu ki kwe esingen yang garaba na kalu. Tiki ni bolta bungo tukunitu e nai wola tambe sibe basa ka pula na tangani era tui sirele nungo na ya e era dakawa na tui ingo e sona kava sora dakawa na kabinaka ndaka kila itu te vita e o kwa dakawa na dona wala wala dhali e wa dakawa o kwa e na mateni tui wa seti nika wati kine walu tukunikino o kwa ni o te vita o kwa na nogu ndo venga rave atu kuna chova e tukuna o kwa te vita o kwa nogu ndo venga rave e muri yao e na lomana to udhoko ni waka e dhora na ka endono e matangu e kembali tui te vita o kwa e dhakawa e lebu na ka e vinaka lebu na ka e dha iyo na kalu e redhi kwa e me waka endono tamata vinaka ya dhome ya na dine ni dhakawa kwa na veka dha ia ena nono mbulo to zoko e vena katoko e meveo kani vina katika nga vateke na kaloe ndona tiki nea u vya wasia vateke hiko vateke kenda na ngonongo dina ni sona ngona ya o kenda ya ndundua se baka vio tini se baka vuvale ndana la kuzuruma ena sona te ngona ndana ya lolele imbeka bleta nonda kawa ivala vala za Entah nama lelit itu ngau na wikaza, na libu na ngau na. Ia menda kaku ni sukai muri meta na wikaya. Entah kapa main na buni zau setani. Merau ni kuti kena tani mana nanda biokan iba tak kena kelu. Ia. Kembali balik. Waktu tak itu tewi tengah. Kebaka enda dine ninda na lutumbeka enda da kaba endo na itovo singe ni bakandoni na kalo ienda nduri da ngule da bana bekaya na kalo ko endo bibusoti ko na kalo bibusoti na na kalo bibusoti da kene bandine dine na solia mena luben me me mate me roli boko de me boko de ki non da ruval bala da non non da bala da to do ko me ra tiki non da bio ka ni bate ke ko e ko ne na tiki na nga ko be ko ta o be ko ta ke mai se non do bakaso mata vali so non ngone be ke da to do ke ba ganda barro ti o mai en da lutu e da sin rawata na e ba ta ngin de so so ba ko be na ka ta be ke da na kalo da ka ku ni sorro e Dada kam so taletikin, dan duri dake. Dada kam so taletikin na baka nanonda wilika nanda ibola tambo. Da baka samata ka baka titum na baka nanda wilika. Ninda baka samata ka baka titum na baka itop taksarki nanonda mbula. Ya na kaya baka bola ka titaki kenda. Baka nga kotu kuno na kalou ve na ve tuite vite ya. Ndine ni da kabo kwa na ve kaza. Iyo kwa siri di tuite vite tika me baka endua e vinaka e lomana, vinaka na lomana e na matai choba se vinaka o kwe e na matai choba e na vingona kia nga e. Kwa ngona kia da kakuni me kakuni i kata ki kenda na veika ka yadu tu buruburu nongo se na veika ndona kalile imbeka yadu mbeka na veika kenda baka vioti ni baka buvali se o kenda da baka samataka ni nda o yo sa singi dona kengu yanga e. Senga. Kwa rete tuna kende anga ndundu eno nondambula. Ewe na katika menda duri nda bako kote kenda da alonganga. Nda toro wale katana kalu eno vinguna, eno masu. Kirena nane ala tamu ewe kikenda tika eno vinguna. Yana sala. Ena rao ni baka wale kate kenda tika. Enda na rao ni vina katika nga kina eno mateni. Na eno mateni kalu eno vinguna kina nga. Kwa nga ya ubia.
0: Tutoka. Ni ngolendo numai.
1: Sabo.
0: Ni ngolendo numai ni chiko dala. Tutoka poko ni mwasese na biwase ina kavni kuwa hiyo katale au sarere kemni ni ngole mai but sono ngono kemni ndonro hiyo ge varumbuka mosses ko sangai hiyo and then go au nom ge ngoni ge zande me but me lomni studio saka tiko ko asarnga na turanga ngome ko tna weekend na wasni ko hiyo au maru ta ko bakal liu enam ni viu sei ena kavni kuwa hiyo tutto kare ni mata terme go
1: hiyo ma ni ko na nanto bali bolo bolo ngo
0: ayo ko ya
1: se ga varumbuka ki tondo ngdo e bina ma tondo ti ko sono na e to vi wa se to vi to ko ni
0: sa ma ke na ma tai na mbongi va kai ke kami the weekend to e ni ko no ngi durunga ma sa ma te ngani ka saka reza o ken te urendo ta na kami go to li va ka i en to sa li va ka vi go ko ma yo to na sina to na ngone ko mo yo to ka to na ngone e ngai mai e ndangai i go ndangai sa nga en dele va Iyo, enda viva katakatar. Iyo, enda viva katakatar. But ni wacha nga, iyo mo ni masaya, mo ni ano, mo ni oli, enda gaye. Tama sa tanga sa tanga valid nga kaka. Iyo nung pungi sa buk kami din na nando to fellowship. Iyo, na viva kani. Iyo, enda viva enda na to baka kabi. Baka masala ti ko mo sa isom na talam nando sa mbren rongoda. Iyo, levo na viva save naka. Iyo, nung pungi. Iyo, enda sa to sa to sangay na numi. nando tu toka ni singa ko tiko sara me baka ya wa iya
1: iya vina ka be dona serngori me me ngole vir tu zoko er ke dona lube viti iya so ra ya lo le le tiko no no go ka ku ni baka da ko te le bina lo le le ngori iya toro vole ko bona ka lo toro vole ko ba masu ba kire na no na vino soti kire me utumberi ko ne venga ona so le be ko no buku so le be ko ne alo matua beta na sala ngai ai ona rawa ni tuta ke tali ki na rani ganga rani ba ra tali ki na vio ka ni bina ka vate ki na kalocho
0: na ksermale mo sese te vitumbulu turang ni tam tal te vitumbulu turang ni samwana bono bala bulao then I met Jesus Moni bakal wate ke serkina na lupe viti ni sema binating mai ene ka ni bakal rombo kendai ina nonda wata watango mai na tolu ina tin krona kaloko na biakavi ni bakal rombo kana ni don ben gravi mo sesa tawa ni mai tengi da kimbau ni bula binaka ni

0: Kemuni, enda ura rosara me luto baka malo na vei kambi mbi enda ndono menda dakava ena buku ni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz sewe taratara kena nombuni wa sewe alimbula.
1: Sa wakara roa taga tiku na Auckland Transport na nonda vela kaki e South Auckland ena levu tal na ngonj sal nimbasi kena kena vengarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu ni Ramuria na Great South Road kena levu tali na Isema ki nambasi na Airport Link ni Ramuria na ngauni salana 33, 37 kena 39 mokila tali na kena vei matalila iva Ngara na Better South Auckland Bus.
0: Na vengara vini na mumbula kena na mutiku vinaka e tegu vena vei toko ni ndondonu gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengara vini baka buni wai kena ngara vini mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talaga na mbula ni baka asama poro karamu ni tiku mbulu mbula kena vengara vini tale so ni nonda mata bubali. Na fono e mbaleti hiko kena na mumata bubali. Erto vengara vina loma kede ke Okalandi, kina Northland, ka evuta kina nonda mbulo baka pa nua seitomo. Kini mbali mbali, senga ni yawa, na nonda tu vibuki. Grita na seba walu non rau, tolu ono ono, ono vawalu. Sipaka ndo tali, seba walu non rau, tolu ono ono, ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena, kabaka itovo taka na vei kawa itakindina.
2: TMN.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Savuto. I used to lay o Wangandavi. Nimbulbunaka Naturanga Marama again. Ni Wangandavi, ni Takani, Nimbulbunaka, Naka Niko, Bulmaleka, Talanda, Kinalanda, Otara, Nawalu, Ndosema, Nakamene, Bekavani, Bakarumbuka. So, even if I know Walu, Naminiti. Ovo ara kitinga ngo kilani oso so tiko na ndiviniana ana ka ni kona ngai tolo velita tiko malo na na bantal boni rusa sele tiko mai na taronga tiko zavo na ipokareta kini bisusu vinaka raoni nda vital no kina dolo tengo na wan telefoni ke ko ni ngandre mo ni na vi wo se mikina ana ka ni ko ai enda matana tiko enda matana taka tiko li na bisusu raoni lei rai i mi matana era lai matana taka tale na luvenda ana taro o vambo tini usawa seo tingo ena yamba kisa oti kila ni ya bita tiku mena turanga ni tala tala ratu avara yawa ena non tanga pepa ni wala mata tiku tingo kwa wala tiku kwa vango the school teachers can only teach what is set out in the school curriculum. I have the ultimate responsibility to teach my children how to survive in this world. My kids can teach you everything about ginger, dalo, cassava, vegetables, fruits, cocoa, and coffee farming, etc. They can teach you how to run a bakery business, running a store, fishing, chicken and piggery farming, etc. If I were to die today, my kids should be ready to live and survive without me around. This is what God teaches us to do in His Word.
2: Au sa wakano ni weekend ni tumu tumu ni tana yan rapa pina ketiku na non rangga rau ni na lubi anta na ngono ngo. Waka mimbi na ngono sosa ni sot sot apa kor ni buli da uli usara na bibanggu mia rau ni siwati kina na lubi amu ni. Non da wata tiku na loloma mai wana temanda mai langi. Aya na taro taro ngati ko koe a wala ti ko koe na ndroni vea vai ni wala mata enda matana taka ti ko li na vei susu e rawa ni ralai matana taka tale na luvenda tava ni varte ki ni vei susu binaka simna va e na tini kandua na miniti ni tak ni nimbulumbul binaka vina wali vina nomnisi ama vina katika maina eka vini kuwa na vina ndi ndu ini varon tiku mikina mai vale mai vale daraka loma ni moto ka se e wai viki mni na ngole voli e wai se na leisi wa se ni tako sa tiku mbeka se ni ngole tiku baka ngande vina wali vina ndo siama vina kamai iya ndo mbul vina katale leisi ani na tombe baka talang kini biru na turu wongo Rahul K. Ranjit Chand vi kem ni na lubi viti ni pagiti tiko kalandi se ni vena kata mo ni vaka leo fomo mo ni li register rawa ke vaka ni ngantre mo ni vending tingi na vending tingi levo mo ivanua sa arto tiko sarang ngorto na o ira na kena vaka lisi lisi arto tiko ngo en mangere center park en mangere ndo sa ibundu Robertson Road en a kena pavilion ne vake iyo arto tiko na kena hall ni rider to der to na sulu kim di kim ni nda na fomo to na pak matal pak lek lek ka ti ani va oli wen na fomo ni sulu le sverto asa na na wat ki no ni passport e se na no ni vola ni dur vo no no ni passport no tur ni kim ni tamba sa na to tamba ka sarnga kya na no ni id se na no ni voter id card to to ka e to tak na vingravia hinaka saiba wala na ndrao saiba lima tolundo ke ka ningan drapa moni vitar tarmai ena kavi nikua rono mai tomana ting living gravi na kavi nikua o Eleanor as turanga i viu ki Olivia Mbola te ngivi. Nā wale mō sese nā ndau vitu kon vinaka, katala ki nebi Rudy Ferrell, mbolo mbolo vinaka na marama ni matu ko vasa ni vono songo, ki tō sata tika na waka kawe na mbongi, rei rei tatoko ko e ngai mbolo mbolo vinaka. Iyo, vinaka, nā wale usai lelea, nā nōm ni wakatara menda mai waka kawe wata, waka vio kani, ndau ni vingaravi, wakataka waka, vinaka waka libu, nā nōm ni vitu beri, mangosa, ki nā nōm ni vili teki mangosa, sa talenga. Rosa ni kodama, nong kuwa kamao? Anda na gairang otal tika ni bitan na itala no eso, bitan na no, bitar tarongi, ena kab ni kuwa. Pimen Fiji, pamana viti.

0: number seven.
1: Pemi in Fiji, sa ki sambuli da kadaka. Lik lik din fi sandina. Ia, na turanga damu kola nina marra, eh? Sa voi, tini ka tina miniti, meli ma na kaloka, na ndarongo da tika na nanda na irongo, na vosa buka pertani na lima na kaloko. Au, kero pingri ti tingo ke andi vini ana lamba lamba, na marama ni sote vunga lei. Vonda tika na motokame, asuka tika na daka vaka, u kilansa nga nina osa osa tika na ngonongo, na suka tika na daka vaka, na vonda lo basi sen da fonda moto kalis tiko e vale e mena ngai tu bulimena rongo dina na no nei tala no ni sivin na lima e na tin kalima na miniti na ka vini ko na ngono go au vambo tani sarto na raoni vaka matala mai na we kanda mai rotu rua sa wanga telengona no to vina menda na saravit or to sarmandanga ni otinga ni otunga vida na tuku tuku ni vi volingo e na ka vi ni ko saiba walu na ndrao saiba lima tulundo na ben telwoni rani ni vitan tarami kini vali wali si ene kavini koa
2: wili sangona ni rongo i tuku tuku ni bevoli sangona vina katalanga mo baga na numikina membaleta na dhula ni vule lili wa kena flu loku dhu mudhula ena bookmyvaccine.nz se vitar tara kena numbuni wa isi vale ni mbuli
3: sa wakra rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila kia ki South Auckland ena levutal na ngonji sal nimbasi ena kena vingarabi na route vo na 39 esimati manirewa ki otaravata ki MIT ena vivitigo na vei tinkili mena miniti ma na vitu ena mataka kena vi mama ni tinkandua ena mbongi e vitu na singa e lomni madhawa mo kila tali na kena mateli lai vangara na Better South Auckland bus
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni ndi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kava indona ka. Na ngono oya dhobo kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa e na wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudhu. Uwasi msara ni na wako utiku ngayani e na veirua na mbaki mia dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Kevin Iwawa e rau ni kuneta tolo na kensa ka rau ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, to tolo ngai rau rau. Nandi Kevin Iwawa e rau ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevin, da kabasara.
4: Pamana viti sa mo togo tini ka ono na miniti me lima na kaloko na lima na kaloko na rongo tiki na nono ndai rongo na vosa baka pertania na go bagali usanda na rongo da sar mandango na nda monra oni rota ngani saravir tal tinga na wekanda ke ni tek tek me rota rua ena kavi ni ko nda na baka mbulu sar tik manda ve rota ke tra bio kani o timodi tino viti turanga prestendi turanga ni esa na baka turanga ne tasiri o maria lena rounds maramandau ni Mereka ukirewa maramavuni wala ke William Mbalisuwa Acting Treasurer and National Wellbeing Rep Mertona pa kumatala tekirito ukila na ngona ngango usikila tiko niyo vili na turanga kainongo watike timothy na turanga tauvu o moria ke mere keren robo matala teki munrao na namunro koro kornivasu talenga kirawa vinaka
5: Mm. Ik kenne mij na kanadan ko o Elena Rounds ngu koro nandoria tekino reketia sana rewa au vasu chingai na koro tumbalevu na marta ilevu naka
4: naka Elena mere
6: naka maramni onia talau pastalinga kina Naka.
4: Sandino, vina waleo. Kei turanga prestendi na koro maivei mai nitasiri na wakango?
7: Nata, mai na koro nata vea mai nitasiri.
4: Sandina, is dumbul maleka. Vili, o kila au wabo tanira na kia na vina kata talanga. Andau maka muni na pamadhal te kia muni talanga.
7: Vina ka, vili ya bemba ni suwa, au turanga ni ndawa mai na teo za kaundrobe. Au fasu i mambula divia mai lau.
4: Naka, tataka, isa, do bulbulu naka. Already came do jingo, santo, nakana, came a serra, ni matamdo. Then do bulbulu naka, now I'm back, my rotorua, eh? Eo, nalanga, and I'm going to the bulbulu. Eo, waking a salfa, called Kanjina, Kanjina, eo, no, my cabin, daiki, my minanga, and the vacuum wrong other, they take it takim in a no, there's any quarto talk on gori. Matai, nalevuni, willy willy, ni vuvale. Luve viti, era baka tiki tiki na ndo wana mdo sani I korongo re roto rua. Ote imbia kapi kim ndo na somaya, turanga tau.
0: Olem tau. Kito I roto rua, na wili wili sa I registra tiki rawa na lumani ni tusongo songo e roto tiki ni tulusonga vulu kawalu na mata vuvali ir na mata vuvali kwa sera tiki wata kina na vuvali ki lewe rosonga vulu kawalu tiko ir na si tiku ndundu anga ikia na vuvali si tiku maibiti bebe a roto tiku ni vuvali ki ni ronan rau na wili wili ni ngwa ni tokei na misa tiku ngo I roto rua Leu talanga biar na nanta doro ko para may vengarap chikina so sar chikina na nanta mata ko vale rale bun biar na nanta ko sar may to ko sar rabo ko tutu rale bilu ta kito ka pa na nanta bun ni vengarap iko kito le be da na vengarap chikina tamban ni liba liba vata ke ir na vengarap ya bal nimbul ir na kia giba vata ke na nasi Ya baga tulun na bunwa ni Bengarabi lebu sara era Bengarabi chikin. Singin ingol la beso tala na bitamban ni Bengarabi so erna tuking ngun sala bitamban ni takataka tali so.
4: Sandina, wabi na bi song song goy so ni na bi mata song song goy so ewa na nua kena lotu.
0: Ni tu Bengarabi na community go kena mai take vu kito sa kemi take vu to kana mbaki sawit kena wit endo na ngona bebe tulu na mbaki kena mai zeng to kana ai songo songo go songo songo ngon to kero to ru teni sa mai le vera bito sa yaki sa le nga mai ko sa tik ngi sa le vu ki me mene sengia do bo mai sa mani ado kena na vaga na na no me ki me sa take vu to kata na na songo songo Mani bukan duri itu karena bila nak kena apa kena struk sambek gitu bukan duri lagi. Tapi karena tambah ni rawasi itu apa maten tu benua kumbuna burung basang atau apa tak. Gua merah ni apa orang roti kau lagi kena nabi tartar. Nah, kau bimbing nani memi bikilai tali tengah apa na benua kimi tak butuh mai kena. Lomani komiti tiko kena bila na sub komiti kau bengkarabi ciko na tambah ni nikawa kayalo ortonggarabi ciko erna Itung kasih ni lotu, erna itala-tala ni besong-songgo lotu. Tiga na tambahnya ni kawak-kawanua saya na itobo. Tu wil tertengahnya na nakain di pasok wabiti. Tiga ortu na ngarabu tiga na tambahnya ni spot, saya tambah ni gitu. Ngona bunua era, hojba ambimbi cike na erna itambangan. Tolu na bunua ya kue kitu baka nama tutok ikina na kena bengarabu. Enalume ni tu komiti ni komiti.
4: Malah kata, wah bi tahu.
0: Jadi kita cuci nana bi song-song golut ya.
4: Kau ya, esa. Tetapi, wah bi tahu nana kena ngarabi nana Fijian language. Nama tahu ni bosku bi tina bahasa Hawaii. Kena singa kiri bi tita lenga. Wah bi nana kena ngarabi. Tos menaka, dalam takkan ni Roni tanglo tak mai.
0: Sulit tak bi nana meremongko mena ni tu kini bini bual meremah dalaki nana.
6: Naka kantinyo mai na kena ngarabi nga kitu reide na kena ngarabi sarva binaka na ngarabi na na lomani ruana madawa kitu reide na kena Ianga sarave I ratou na iranangon lalai. I ratiko I Rotorua. Angaravi kina na veika me ki tōna numa me e salawata na Fijian Language Week e me iyo waka na matua vosa na phrase of the day, word of the day. Iyo, kei mai celebrate ki na Fiji Day na kena waka rawai, kei mami sota waka matanitu. Iyo,
1: vinaka. Tataka, tataka. Nata mbeka narani itha umaiki no Elena. Naika mniko. Vave Elena, oka uredi kimi baka wani marama ndau talitali. Iya, ndau talitali ndau wavavi.
6: Kani kese si satungo. Naka tau, ove, sana add on to what meme said, kito 2025, Vivier, 2 weeks of the program ran for 2 weeks, and it was a language week program. Within the 2 weeks, I was a Vakaviti because that was practically the theme. And during the two weeks program, each day the kids had a theme, a little goal. So one day they would learn how to cook a Fijian dish. The next day, they will probably learn how to design the different Fijian designs. And every day was a different little program. And so come after the end of the 2 weeks, we had a big get-together, Fiji Day celebration, with the whole community. That day, they got to display what they learned during the 2 weeks. Yeah. So... we had representatives from each matinitu where the kids got to introduce themselves and introduce what they learned during the week.
1: Taka, taka, taka pakoti. Pinaka, turanga tau, wai e rua na urutanga rini rani wasea, so tapa tiko na nungdo community e Rotorua?
0: Iu tau, klam bertenise ke me tega bubu tratongona ni tu community. Sawi toko mai bila nambah ki, bila toko na, rendre toko na kena sangai me mai banduri tali, bukan bimbing yang sangai mentera me register tali tali bagai bola, lebu toko na bika yang rendre tak tak taki, atau me baka ni sandenja ikan main dapat toko sembar serti kini di jawa kerja nene itu tu ku bayar na bibu bal itu kiki ni sahaja di tali tengok na community, baka me do itu kena kali me sangai merna sama tili tali mai bana songo songo ni sa tu zakatali. Iyo ya doang na tali begitu sesangat itu kini nanggo, nak yang sesangat merah umum ni kerja main na ngontoki, pasal kini mungkin begitu kongo Rotorua.
1: Sandina, isa oke buka onde ove kai vili ni buka tiko na nomni ni nomni mata ni well being eh iyo kai vili ndo buka tuku tuku ni na vi na kata moni kati buka na kami kosi ndo tala na uluta oni vi buka madala kina.
7: Bila balik bu ne bay, tu madala apa bila balik bu ni rau ni kita undi kita kimi kita waita bila kami ni kuah. Kami tak bisa kita kai wili tengah mereka tu leoni nombor tu national wellbeing committee at Roy. Kami video kita tu kita. Mereka satu barat tengah tu na itu kan ni na mata ibu tak kita kami tak bisa kai tu utar ni ni tu community. Kita usara pada bina kan ni dulu mana mata kali songo-songo bangun balik dari tu kita lebu na bibu Ribu kita maten tu, mana Pasifik, beran nanda leh tali bi communities. Kita wabil nak lima tiga utai. Kita nak lima tiga orang. Kita sarap kita nak bina ni community. Kita ngarap tu kita entahlah sama mati. Kita turang sayang bagi walusung. Sambut dia dia bilang ke. Dia orang tu nana bapa leh tu kita mai tu ibu nata ni. Yang mana ibu kita community nak kena ngarapi, mereka pasal ngan nak kena lepas putar nak kakana. Rawatian nalar mani community. Kita kasi akan community ke tuah. Oleh terdiri itu tadi tu ke saya keserahan itu lebih bukan terlalu kira. Banyak itu bawa bina kira kartu bawa bina tak terlalu aku balik. Nabi bukan bawa. Ya rawatian nalar mani community. Kita tu sahaja terdiri kira nanti ke mera duruma mena na community ma tango na bonua dine saya OBT saya na na di kor na na bonua bona bonua ya mi di tiket bata kau wan dina ke ni sate gura na ni tu sama sama ro tu ba mi ka ta sarapa ti ka de bingo na sauti me vidu na singa sauti be ro men sin ko na vadi
4: mu to toka to toka boko ti yo wan bot ni vili sa ni ni na rede tal tinga e ro na mata mai na mai ro tu ro na ngone leo eh mer na mata ta kem do mai ro tu ro na simposium na baka dur ti ko Hamilton se va ve
7: Ya kok kori. Indur na berter mata kira waktu wajaran untuk vita noya. Masa usah utelin ya tak kena mata inur tu usah tangan itu yud. Tu usah ni itu kurabu kita kena lebu ni na respons eh na nonra kau kita kena songko nyongko. Kembali satu ir sabo ka sabo kami tak kata kata kaya di nonra tosu itu. Wambo tni santol itu tosu vina kasih tole lawan vina kita usah ngoli kita na community rotura nangon satu ko mate kito
4: tata ko wa ko ti rong rong vinang ni tik tik mai rotura ena ka vini ko a kim mi sa wa vini vinang wa ka li na rong ta nanto mo mundo kim sa rabi kim do tal ngani kim do bul bul vinak ko ya na wai pat kina sa fa sa tu me ya mere e ya kim ma bi sa lo lo mo si ani ri kim ni ke de sa ra ya wa bi bi chu ni wa ka e mar ma se vinak chu ma mar pat ya o elena e ya ena ka ena ngalo endai ya kim ma sa wa mal Malaka, the num do Roni Vok Matal Ramai, the Talno Ramai, you kill an illegal and on Oakland, the Telasing and Balosar on the Gun Vital Nana Vima Maniawa, Erna Virongo, the Serangana Vika, Kedipaka, the Ritigrum, the Senicorto Tokongori, Clani, Wuning and the Virna Sarva Nua Talinga, eh? Io, Vinak of Nak Sarva Levu, Kalmata Tikuna Sasanga, na Sasanga, and Avrota Tongoroto Rosa, to Sakatalitinga, Numdundi, Wu Valley. Do baka dengu vinaka.
7: Naka.
4: Sama demanda. Naka. Tata, kata tako bago ati. Rere vinaka, rere mbulumbulu na wakanda mei rote rua. Ra, rongo rongo vinaka talanga nantu muandra. Tarongo rongo da tikne tik tik mei rote rua. Ena kavi nikuwa. Ndo sabab vini vinaka tek sarabu kalibu na turanga prestendi. Timothy Tinaviti na turanga national rap ni well-being. Aotearoa. Kata na kina vubindo niyao. William Mbalaisuba. Marama vuni wala mere kau kirewa ke Maria Elena Rounds marama dauniao vinaka vinaka sarwa lebu ndo mandana ser ni Georgina Lendo vuni vai vai lebu maimba nimbera nindana rongo dana ndai rongo na boswa ka Britania ena lima nakaloko ni bula vinaka ni mata vinaka mai

mā lebu na na mune se ma bina katika mai. Saiba walon and rau, saiba. Lebu tolu do na bani talu wani rani pi tartar mai kena. Iwal ni walesi. Yo be kenda o kalandi, high winds expected today, Auckland Harbour Bridge. Strong winds are expected until 6 p.m. today, which may impact travel across the Auckland Harbour Bridge. Winds gusting 85 to 95 kilometres per hour forecast. A few gusts could reach 90 to 95 kilometres per hour, triggering a full closure of all lanes for a short period. And so drivers are reminded to drive to the conditions and pay attention to electronic message boards on the motorway, which will advise of any speed restrictions or lane closures. Tin sa darong ati ato tahi talangan na kahit pagkati ko na ito kuto kina kabini ko sa kiremen na ito kuto kina takayani tanggang garo ni nawaka umotokana sa kuto kina kavaka sa ngolit kita kavaka sa kuto kina voli sa na voli voli sa na ngande daka na e kabi ni ko ni taka ni rao ninda na vi maruroy the voice tiko vir na luven da ke vakara ngolit kong daka na ngande taoni na e kabi ni ko Nio, mo wili ka se rungo dhe nabitu kutu kweso, se kwa na vila ni pmn.co.nz, se kwa talanga ni volo mata ni PMN Fiji, kena kena Instagram talanga, nimbula vinaka, na luvi viti, vina wali unando, vito kwa ni vinaka tingu mai, en na vya kavi ni vaka rumbuka. Ndo tala mada na ser, ndo mada na ser ni Big Wheels, ni na numi kenda sarmanda kina, na matabio kani, o ni sa, sa matiku mai ene kavi ni kua, ene vola mata, and a messenger na wali na vaka utu kutu kurong rong pina kati kumai sei ni puni butu kina nomu ni mata bu wali ni mbula binaka vakata na kina na mata bu wali ni mere na isi ulu ikande sei ni bara vilala seru binaka wakalevu vakata langa kina na mata bu wali ni angoi vidha sanga vulu na mata bu wali saru waka mbula tikumene kabini kua mbula binaka voni thegad kikimduna Leoni Wakambota events. Momo tebita sale mai e inambuon do sambulu naka. So sana ki Leoni kina nombo ni matabu wale ni bulu naka saka. Andi senada uluibiti na ngonongo tiko kwa mai suba. Tiko sara mai suba o kwaya ke wakarin domino na talanon na umaka mena rongo di na dhabu sara matambale tani sandarere tingo. Sandar rongo di rita tinga na wekanda ni rutu kuni tiko sambo umbata mbata pakarere wake na mbata mbata sa adi tongo ibiti. O wakai na mbata mbata tatap nengo. Ya, sangka itu nunggu itu kan, bisa dikemai, tini kau nuna degrees. Tini kau nuna na degrees, nama takkan yuko mai suwa. Isa. Iyo ya, nanti asa nanti tiku mai suwa na yaka bini kuasa. Semua alam boi ni masin ni mbulu binaka. Rupi ni matakin bau kena buwale, itu sama mbulu binaka. Mbulu binaka telang hati ni seta, nama tabu alam monolangi pakuranga. Dia orang kamali kena nomini mbu mata buwale. Marama itala-tala, seta mati viti tu labu kena nomini mata buwale. Koko tu notel dengan ayan vikem ni iya ana sambul bina kadiku maram rendin tal tal mai invakagel rendin tal tal sera sila tolu the wani kawai nimbul bina saita pun travel e hamilton the sambul bina telanga fika budango ni ne num ke tiko ne sera ngome big wheels serima e sa dam ke ni ke mandanga serima ni kuai iya nimbul bina

Rescue Brothers tui na savu savu ni 75 e na rusanga vulu kawa na miniti ni mbula ni mbula venaka te i toka ruta ki na vei i vonua vei na sani koro e ni silandir tona ngolea vai ani na nei wakale silisi mai na wali wali wala ni Fiji Elections Office arto tiko ngoe o kalande mea dhava na walu na kaloko na eka ni kua ni mataka wakaruwai ki na singa tambu na kirusanga vulu kavitu ki na kirusanga vulu kawalu tona tiko tona tiko i Hamilton tona vengarabitiko en te whanau putahi tolu sanga vulkavitu Oxford Street e Fairfield mai na tolu na kavi ina ziuna kaloko ina mbongi ya rona singa wakarua ike na singa tambu rotorua moni ti keina tu siti moni ti ne kurusanga vulka ziwa tu siti ne katolu sanga vuli chune tona vengarabitiko ina Methodist Church Hall doa walu vitu Old Topo Road mai na tolu na kavi kina odio na kaloko na mbongi Napier ni vasata Napier wuke lulu na matai ni chulai wuke lulu na matai ni chulai arto na pengarabi tiko mai na Green Meadows East Community Hall walu sanga bulu katolu Tate Drive e Green Meadows mai na ono ene kavi ina tini na mbongi oya Napier Buke Lulu, na matai ni Chulai. Palmerston North, lotu lewa na karua ni Chulai. Na ngai wak matata takiani na vunua. Wambo ti sando, taratik na pausa sa wa matata tikina na vunua. Erta na vengarab tik meikina. Vengarab tikina na wakali silisi ni Fiji Elections Office. So ya, mena tolu, ena kavi ina ziwa na mbongi. Wellington, na singa waka rumbuka, wake na singa waka rumwai, mani ka tolu kina ikawani Chulai. Erta na vengarab tiko ina Wesley Methodist Church. Taranaki Road, mai na tini karua na singa levo, ina walu na kaloko.

matata na viti kini singo ngori kena vunu talanga er tona venga ravi tiko kina o wambo tini sana do talana poster updated poster meo na nangai kajivaka taliani kese angana kajivaka weekend dole no ke olivia na kavni kua na venga ravi my South Island kena vunu talanga er tona venga ravi tikina e Palmerston North vinaka na walevo tatoka serta katarawa ni nunken sarkina na lubi viti ni sama tiku mai ena kavni kua vonga mosi mosi kavoro ni utongo and a PMN Fiji Pamanaviti.

0: ni suku tiki na taka taka ngai ya kabi tiki ni paka rumbuka ngai tiko koe wale andi vini ana lamba lamba isa ni mbola maleka au kila ni wonga wiki mami sa wilika na kimu ni tala noa in the Fiji Times ane wala mata tau manda andi vini ana muni na wakile teki kimu ni na no muni koro no muni koro ni wasu ake na wono talanga ni ndandomo
1: Laka, malego lepu, naizango andivinia na lamba lamba, malamali sote pu malaita ilevu, au vastara mai dautata na kwasli kalou, au gogochini chikoi laila ambauta ilevu.
0: Santina.
1: Tapa chiko na kovisual soli.
0: Sandumbul malek, sandumbul malek. Karede, ya chiko abu kinga ikia, chiko abu kinga na sana baka turang hotel lewo,
1: eh?
0: Ayo, ayo, istotoka. Di binyana, ni talno man desi o ni lay, vaka vaka saratu vaka zaba. Na okim ni tingur na nasi nu forestry, eh? Na nada num ni kambani, si o ni tau ya vaka zaba mu o ni lay, vaka butu nda nada vaka kukla ni sandang one ngan da form two da form one sandang gaitu nda madaka vua bully for woodwork iyo okay muni ngori ni sa bol bol te kisar tunga na stole lew ndo manda num ni talno
1: maleka ko ya bunga mai na business ni o tamangu o le mani ko bu kombau o ko ya e le bara bara sa tunga na koro ba ni sendana ngono bakawa a paka tu kya na baro na mo ka ni kele lep sar me kya o sote makana yai sa mai maka buka na kau ngonango sama ka sampai kene mur sanjo cik yang nona ni par ni kau to nona na kuat pol somil ta maka ba sume na kuat pol somil ba tu name na koro musuna sala muni mau ke ni mai ba ke ni kena na par paro mai ra cik yang na kau baro sa mai ra na kau baro mai boleh tak na kau baro sa ra mai tu na ke na lusi Kia sangai mai to ya bukito sangai mai taka taka kwa ya amai dikilai na kilu forestry na nona mai tender na pote pol somil kwa ya baro chiko pole nga mina nona log sangai mai ge mai baro chiko na kilu forestry sama kana boli boli taki ai sangai mai do sarva te kwa na nona pote pol somil Tapa na sarva kokolo nuktata, may rawat sarkendo na nona pote pol somil. Ela bi buka sangani maten tu dora na na kuata pol son mil sa mai par na koni pale sa politek na koni pale sa mai tu ya ni ke na lusi kita sangai ngai mai mai ya de na silu ela buku ni bi buka na maten tu a me sa mai de ba ta ki na kau to so ko me kuni dona kau lusi sa mai ba ta ki na kau sangai mai sa kan dona ke na puli kita mai puli, puli terasa nga. Siang na Steve Kitty, siang na Indona. Tapi buk nga lima tentu, kita mai puli, pipa puli na kinorto nang gasi puli mai na foresti. Kita mai taya ya. Kita sa mai puli dasar kina ilip na kaya na put kini norto. Bi buk nang gasi puli na sino foresti. Mai sama kaya ya, kita sa supply long task di Kongo Bikot. So ta laya lalai na kalpa kau, bambibibir na ngwani puli turin bure. Birna daksara kira kita mai buli kita utara kena kisni mace kaya nangwa kato kau pana kani tebu tebu kosaga sasuk yang gona long abi kot
0: Isa, totoka, totoka pa kuwati. O vambu te nir na warong tikon mai na wekanda, pra warong tikon na wekanda na New Zealand, ya nulubi biti, New Zealand, ito dok na kapni ko. Era na mata ngaya ni, meda marangay ngay kots, ndo wundo tal tingbega na mdo outlet store, na koros, no sorry.
1: Kito chiko na ngay na sinu, kapakaning ngay pi kots, chiko kaya na bunga leipet. Erawan yang ni gay ngaya ni kita ungay ni mau terapi kita una lepas ni tu ya kita sorry terawa deposit makaya ingui tak apa makan ayah orang tak kau kena ayah gua mesti mepak makan gua ni mai kote na nungi ayah
0: Sandina.
1: Okey, yang gay kata nang meteri. Okey, tahu ya warai ni gay kata nang meteri.
0: Oh, eh. Sandina, Isa, ando uli abita sarmanta na marama, ando uli ang garabita tingang gurin na nisinu forestry, hindi ba niya na?
1: Kwa nga nga sabiha, ando uli nga mai, Santina,
0: wa berto na ngone to na malikat merto o murena o ne wene ba munike na o wene no to tutu serto na malikat mbe ka merto na zaka zaka talento talavanua. Ah,
1: ke to me to ya sa tungango e na bu ni to ya bu nga ba ka to okay. Ah, ke ndo ni na to okay. Ko na ba ga ipola e se persara. Aqui to sa mai di sar ti kongo sa ga sa ti na ta ya ya o tia yo no so na mbe ngo bina kata me nga ya to tumbu na kani ni sa ndo tal na level ni nor to buli me to buli to la ni me na bukini kana to so na bisini si me nga ngai me sa ki to bata ki ko su na o su brel
0: Anji na to zo ko iyo sa kim ge ngai na kor na vo vol vol baka awaran kim ge tel me bang go na sinu se no sor se suba iyo do na no muni vos ni bakan re ve ir na maramatina er waro tik mai na ngalo endai a ke ir tel nga na ngon e divinyana nan sa
1: Tia, te wen dala wala wala kata o vi kendala marama. O kendala marama, mora mangwasa tuna nilanda. Sana mangwasa ya, sana zakatawa, zakasa mora nge mevi kenda kenda li. Zakatu kia bolu na ya ya la landa, wabibi na kaya manipale. Waka sana kau na lusher mdali kau keto wata kachiko me ranili li kedi mdilo. Nangkanga ni rochi, na rochi, na me mbuli kia na rochi, kedi sara. Ko na ya ke to ngai tanga ke tar mara mara ni tanga kapsar tunga mata na ka kan sale ngai sar chiko bana ta ta wardrop na ta ko man tanga na ka ni rochi so na ka we ni tanga ke na ta u se na uko uko ni lo mani vale so na ka ni tutu ni se ni ka u e ro ni tanga kapsar tunga mata na me bur bur tu ni la bu ke anda pa tra ke na verso na ngone pa den den da na buli Rau ni nda pakampunga sana makakani pakasa mabaya ini ratu kena nandambula bebisina.
0: Isa kanji na sara. Isa kimsa wa mal malaka waka levo wa nuni malaka talitunga ni wikimu ni kina nomu ni matavu wali waka tala kina bisnis. Kipa kima minge nevi chisa kima mata wuli ya ya ave ira na wika kima mirutiko maivanua me kima nangaya tunga vira. Dungi nga wikots kipa kima mata wuli longa mando mutaronga na wungalei beds eh sando nusika ya. Ya ya.
1: Ke sawarai na bi ke mni na tik mai parani ke ni be ota takam mai bol na nomni ya ya bi ke pa kan kan dra kan dra chukai biti na ban telefon na 991825 ni pa kan san dai chuk na live na Facebook page ele sa ra pa rangir sa chuk mai balangi na bu ni na rawa ta mai be na nda bi na kan dra chukai biti
0: Tatoka, tatoka bakochi. Malek, malek, sarwa kalibu, ndiviniana, na sunusuli no mningo, na ni marama oso oso, sukuti mingguri na takavak, kimisa lo mama oso, ni virto na vitamani, en ngalo endai. Ni baka tingu vinaka, sa utu nububali, kay ng business, kay ng garavita vital nga amin na koro, ni baka tingu vinaka. Na, kapna ko bukalibu. Ni kiri ngotika na ndumo yan, ndiviniana, lamba-lamba marama ni sote, vungalei, tailivu. O, wambu, tani vunga vei, i kemuni oni sana rongoza, oni sana sarava, oni sa ulika talanga na kenre tukutuku. Iyo, na kapni ko ni rongola talanga na PMN Facebook, PMN Fiji Facebook page, and ang game view za kitiko baka malua na kena italanoa, o ndiviniana, lamba-lamba na kapni ko. Ni kakuni ngulit, amano nabani telefonyo, ndiviniana, Viwa lima viwa ndua walu rua lima kebuka ni malkate moni i voliaya eh ya mai virto ni vitantara ngaki ndivinyana ba bibi chiku biki mto na weke kitoni weni mboka iyo na nda kombo ni nomu ni mozi na kake zibangon vungale ngasa rawata eh ni mbula ni mbulu mleka dho dho ni ndilei na kula kula na siri ni asana baka turanga o tailevo ni mbula mleka mleka baka levo na ni semati kumaina ngalo endai PMN Fiji, Pamanaviti.

kemen Fiji pamana viti mundre ni thangi ke na sirivan daulomani ni sibino ono en tini kawa na mini tini bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai na turanga marama dhoro muna ngone leo ke kemu ni nalalai on indo talitaka kamaruta kano nanda wata wata ngono lubi viti mai na tolu ini tini karuna kaloko en avea kamini waka rumbuka iyo ndo mai tukutuku to karuta kitinga ni tukutuku na nrame visure titinga ikena madasa oti na maraman dunia oni song song ko ni maraman ya sana bakatu rango lo mebi tini silandi andi alwe situ nambuna ina nonda song ko ni tau ni tau soli ena vula ena moni vula mengo nyo ya sani suru tike de sarti kene sing ni yo kim ni wale ngana tu rang ken marama duru wana ngone lea ke kim ni na lalai ni lo mebi ti ngone vi suru ti rarama iyo moni ni na ngole ya ni mendalei sota baka veo kani na singa waka rumbuka ni katolu singa bulu kandu ni singa ni bulu chulai mai na ono ina kabi ina tini karu na mbungi lebo ina baka dhuru tika tau solingu ina otara community hall number ruo singa bulu Newbury Street e otara ya otara ngoi tiko ina zewa kia wakalandi otara community hall number ruo singa bulu Newbury Street e otara mai na ono ina kabi ina tini karu na mbungi lebo waka rumbuka ni katolu singa bulu kandu ni singa ni vula o chulai na vula seranga mingo sa vesure titu na songo ni marama ni sana baka turanga olome viti ni Zilandi ni rao ninda nile sote ni kawa kavio kani ni kututu enum ni sisi veni ndale soli nda maru taka wata ndo nambilo wai katakata mbala o kima enda ndo vital no taka waka liwe eh? Me kakwa nga ndo ndo umai sota nindu esa kadivina nambula lewe ndo sota sartinga na songo ni somati o tienda sa nga nga nga vital nota ai kilang ko eva eva ba me ka kuni nda do mai sota tinga vango ni ndo esa ke divino na bula pinto mentang abi ke mendo en bo ka vitu menda sota na ngunu ti vango ndo ke mendo sa nga ngasi ndo ka vi iya ya yung ko ndo na ngona ran ndo mai sota ke no pako vio kan de vi maruta ki ana wai ni vanu abi ke mendo na ndo tarita ngana wai ni vanu abi ke mendo telanga na telita kada wai kata kata renda wasi apa tu ena kami singa ngwana he waka rembuka ni tongka sarta kona nom ni vola ni vula maina ona ne kavi ne tini kerua no bongi levo lo mai viti women soli waka waka rao expo ngona ni mami waka waka rao tinga ni ki mami ikinda baki yira rovasta ka sarta kita langa wai na tina andara ngoli tiku mi puno na vula okotopa erna maitiko na madhawa ni kena marota kena wasa waka viti ni Zilandi era mai tiko telangana kena maro tekne singa ke viti do baka dori na ve sani koro ke de sar ni Zilandi na vono nga en sa mai taro kurtu kina lubi viti na sani koro nda rongo de tikan to mondo to mai roto ru na kavni ku o va ngam bote na kavni bakaro buka mai ngome na da na ngole sar manda na bote ra ke ni Zilandi rongo de nando mondra ja sandanga ngole de ke tele mai se va ve nio ngoendo na ngone nda sote kina vako vio kani lo mi viti women's Expo Soli Baka Baka Rao celebrating, empowering and uniting women of Lomai Vid. Sintu ko ni sa kimi visuri tinga na maram, mengar ni ngay ngami na maram. Senga, ngoli kin sa ngami baka bubali. Ngoli mo tao na, or na kayo ira na ngwane. Nui taka ni rao ni David, kutu kin takayani, datong gato ko lang tayo wali ni vula, na visuri ti sarto umay, kadi baka toka, na wekanda ni sana baka turanga o Lomai Vid. Dotan lebih suruh tinggok Iya, mua telengan, mua ni pula, o kusita. Gua na bisureti, tau yang donan raunan donan, gua na bisureti ni kena marutak, masquerade winter ball, Apa buat ini dosa orang di Rusi ke Voni, orang Von Thegard ke Rusi buat ini gak gara na nor tu na non Romai kasi pakai tok lebih surit ini mada saoti na lawan na Romai na songgu ni wakata kata mereka go iyo wakata kata sih na na songgu mereka ni butuh kainggo na lawan na Romai kina mana lay bapa pina kata kita boro na tahun dahku na Romai dalam bengani vali nimbula
na wale wakaruta ki wira na nonda mai St. Giles e na ulu watu o ya na tikite ke mo kao ningan rebu moni na wali tikite moni vitar tarsona ke i Rusi watu ningere e na nona na bandel moni wika u yaki saiwa rua rua saiwa ono rua saiwa saiwa viwa ni basata saiwa saiwa tulu ziwa Ya, saiba rua rua, saiba ono rua, saiba saiba tolu viwa. Nui taka ni dotar nga sasanga ya ngoya, ni raninda na vita urlinga takatalanga. Iyono madha mingo ni ngena nama kita liti mekena ni dotar lena itakitaki, menando na asa ni koro ni Islandi, nando bui ni asa ate roa, e uwambu ta misandana ngol mandana mbote raki ni Islandi, kisi ngani inva kagal, o Christchurch, mbeka seo Timor Rusia, o Amar Rusia, o Dunedin, ne? Seo Hokitika, seo Nelson, nimbulu binaka, na vivu wali kede saru, ni bagi tiko ina South Island. Nimbula, nimbula binako, ni itaka, ni siyanga suti sara ni lutu baka liwa na waithi vata, na lomu ni asa ni koro, ena maadha ongo, iyo saan, mbo ndo na mbata binaka, dala kudurumu tingo, eh, iyo. Oya, nimbula, nimbula binaka, totoka tu na vuli were were, oya, na, na ngauna e, e wakaruta ki kina, nangele, na kena, edha vanduti, I o kila ni libu sara tiko na ndruka sa sa ni raiza tiko ni sa setiko eh iyo en ngonongo niyo na coconut crabs na unga vule o ya nanda niva makatana laki na to vuto ya totoka totoka pagoti iyo no mandan ni tabi sirme berto na kandavu kwa tangi mozia nga ni na numi kia sara kina na vi matu wal kensar ni sama bina ketiku mai ena kavini kuan ni bule bina kalu matu wal na zama matu wal na watu wali wali aki kim ni kensar na matu wal ni sama na matu wal ni seni dolele ena kavini kuan ni bule

0: now listening to PMN Fiji.
1: Monga kina bukalo isa lepanoni modelo lepanoni. Sabi mama donu na ono na kaloko. Bulbuna ka vunivi ndelai ngole da kiti moyo o vunivi o kalandi ni otima ina gravita vini dono ma dawa etopo ni taka ni oni bulbulu vina ka vikim ni kiti sarno ke ki mami ni vito sa kiti kanu bung ni kona sukuti mi ndra vaka se ngole tuke vika vaka ni bulu ni bulu vina vina wali vina do sema vina kamai eno vya kavi ni vaka rombuka totoka totoka bakoti yo a new head coach for the Swire Shipping Fijian Rua men's team will be named within the next 2 weeks following an exhaustive recruitment process.
2: Osa tukuna osa tartoko vi kolise wan biturang atau kengen dona tukutuku mei balik kau ningan rebe me katibaki ningge bitar tarang amai iya nimbul nimbul binang dumbul binang tarang amai mai Australia wikim ni nabi okan ini dosa mami Australia nimbul binang kame Amerika nabi ya se wuru wuru kete sar oni salibaki tukutuku kena nabi biti nabi mbuda nimbalu nimbul nimbul binang ka binang waliu nanom ni sama tiku mai ena kavi nikua ni bula ni bula binaka kavi tilanga nikua ndana oni na rongo de kina ndomo isa ilelea kina na nubisuri talitiko nga vi kem ni na itamba ngone se vi kem ni kisa na song song ni ngone tau kei mai viti oni baki titingo ni silandi na binaka moni na ngay nana makitoko mai na vi mama ni vitu na maindo tikina na vosa o sa ilelea ena kavi nikua wunga tale ni vitala no momona kina vitu tutu kueso rusa poka ruta ketu ela no ke olivia menon ta bate na kavi ni ko na wali na ve to ko ni vina kami vi rudi ke mosese vina ka vina ka vogali poka tala ke ve roti io to to ko ko ti to manda na ta visere ya o ya o kila ni o mosese ndo tala ta kongo sio ti ni rusi mbaka do tala ta ko ko na serengo io kata kata

tikuna mata mata tikuna vanua do mandana kena e aval tu sek mandanga nda ngande vale kuro do mena bilo wai rangon nda munoi bakalevo italia ke enrek mata mata na munoi me balanga eh

FM in Fiji, pamana viti inside out, tomata. Nivo e rosnga bulu miniti me vituna kaloko, na vituna kaloko na mai tomana tinga na vinga ravena kavniko. Eleanor, turangai viu, ke Olivia mbola tingivi. Ndu sambulu vinaka na viti nani vimbuni e Bundo Wetlands of Brisbane. Vina wali vuna ndu sema mai na vya kavi, ni vakarumbuka. Vikim ni ke talingana, wiki kimami na vya saini silandi ke thisara. Anu itaka, nini mbulumbulu vinaka, ramaru vinaka na ngone, ovyo vinaka o nana, lumun ronro tata, sevavi. Iyo, tataka, tataka wakoti, nanumu nindu vitoko ni vinaka mai na vya kavi ni vakarumbuka iyo ndo tala na songo me na ngole kina na kavni kwa moni na rongo serto kani ni mberni romba se kuma runa marama via kaningo marama ni burumba lavo kina marama ni mburum basanga iyo bata tala ngo tala ndo na marama tala ni mburum basanga o sesi o Bex Peterson marama tala ngani to wata meo en lang servi kenda na kavni kwa mbue mbue ni kalungat sakatiko na vio kani sa utusakara nomunindu ibu wale Ni te mo de ta comandando.

0: Oile, sangona ni rongo i tukutuku ni beivoli. Sangona vina katalanga mawagana numikina, membaleta na dhula ni vulelele wa kena flu. Lokudha mudhula e na bookmyvaccine.nz. Se vitar tara kena numbuni wa isi bale ni bul.
1: Sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila kia ki South Auckland e na levutal na ngonji sal nimbasi e na kena vingaravi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni rana muria na Great South Road e na vivitigo na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkandua e na bongi e vitu na singa e lomu ni madhawa. Mo ke la tala na kena matele la i wangara na Better South Auckland Buses.
2: Na Digicel sa wakara rao taka nonda bibusa ki keir na wekanda mai nonda vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na VSI Aotearoa. Mo volia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini, mo bako te virno e kamo mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.dgcellpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngirira tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu va va va rua tolu. DG Cell and the better together. Se torodake vata.
3: You're now listening to PMN Fiji.

0: domo i chese mudhi na bitu ena serre dream time sa si bitingo vikenda na bitu ena tolu sanga bulu katolu na miniti ena moni talibuni kandua sa tiko meki na na Fiji community leader ka board chairman talchinga ni Pacific Media Network o Mr. Sailelea ena pokutinga ni ni tuku tuku se dahui ni mata ni tu vei kenda ena bongi vinaka enda enda sana vambula sara vei Mr. Lele ena bongi vinaka ni kua ni sambula vinaka
1: bulu vinaka no do bulu vinaka na nonda do ingarazitiko na watu watu ni ya kamburaki na pamana viti ena weba rombuka wabili vinaka ni rao ni nda werongo zindomu tali ena kabili shirini kua kila ni dostari dengan rakyat kuntu kuntu juga vale buna vanua yo kerandi kornilava kaki nana biasa ini silan di telesok lah mena kortural na bagi dasar tikus dan kini ni tahu ni kira nawa ngebuka tahu tu kini so weekend dah saya ni ada roy bar nak kerja di sini kui anda baru bila kerana kita berumur itu mutal ya na nanda non sara ni kakambura kingo na pamba na vit tamonto pabli bina ke vikimto na vikimina nonda ba mbulo vikimina nonda le vit tuti kongo ya terro ni silandi mai udini ani am sara ida ke no atren bando sara ida i na ni an ida na de ba ida ke ni silandi no kagil ni tala min da mbulo bina tiku kla ni kasuta tiku nonda ke mutota viso ni ida ke ni taka ni dengan garu ini pun garu bina itu nitar. Ia tu mandau namu kuntu kira munda wa tukar utar tertalan nonon dawa bina kira na nonon tu mai rawa ya dobi na tu do kaca di pak na paman abiti na kita lima tahun saut na kira na suri na itu dobi na tambahan ni kakak murat yang na bosak ni programu wabiti atau mitoru kira na do to vinda da vabri vina ke kida no to vingra klani nonda da mo la vina ke tu ke na le vitia otero ni slanda no to vingra na nonda na to tiku no valuales na sur ke ni ai to ke a ver to na tamba ni ka kamura ki na bosa va vit ko en da vivo si tu ke ni kina ngo na va se ni tu tuku que no vi catalizó en el programa Ortundo Baroto. Como no es, no te quiero decir que no hay dudas de su libertad ya, no hay dudas de un domingo grande. No hay dudas de el enoja, no hay dudas de que no hay dudas de mai, no hay dudas de un técnico, Bolivia, que aquí no hay Rudy, que o Moses, no hay dudas de un tiko to na vita to vada tiko en na barani ka kamurak na civic media network na kabini sigin ko vita ni tutu ko kere ngam da da vivo sigin ki ni kritiko na vika ya da tiko en da tiko ngo ateron silandi na ngon sarang ko ni ka kamurak klan in da ndo na na mat mikina ni tek tiko ni nda ro ni nda bana ta ko na tiko na ngon sarang ko ni da do o se tuk tuk lewa na klani lewa na kaya do tiku ya otero nislan ya na paman civic media network na man kakaro de klani sa tabi o se tuk na radio esa toso tuk de klani sa rato vivo se tartunga na miri libo libo sa vista na tambana ni kena wase ni tuk tuk ni kakamurake na monogo da sa klana vi tambana kita nga sa tiku na live stream na kena sa libu na nagonisa ronda tungo de fina de tuku tuku nda wagi de nakin na tuso te waya na don don ngon sa sela mbeka na reito na inda wat bunda ke nisa ra tuna inda bi tungo de domotiku ya na non de tuvi de rabit na non de tuvi de chilesi o te ke tuku tuku nda wagi mo se ya de wiken da na le we bit ya teron silande nda na programa ni tuku tuku na welping o plani ni na klatu na bi Tu nombak sawot, kita untuk mikiran na program ini tu kebenar saya well-being atau betul betul ni maten tu kami tentu kita na tempat katakan di Ministry of Social Development. Kalau nombak sawot yang nabi ngerabi ni Aotearoa Viti Development Trust na wakakina son na program via dei tamangoni. Na workshop provider Oklandi wakakina mai Wellington watake i Christchurch. Ia, tostal tuku na rena tiki watatuku nga di program ra ramban di ULB na kila tuku kumni na waitabi na waya sa nisulandi rota tuku di sa tukawal na sa nisulandi waitabi tiku awili tiku na bingarabi di program go na non ra sota na ikabangwani na Aotearoa Fijian Youth Symposium do non ra sota bata vi kumni na waitabi na na ULB na kran to atu tu tu me ki ni sabandi te ki tigo na ken na pa edori tigo me hemilton na ni sele klati ko na na bitar kara ki na bitar mo sa da tigo men na atin ka ba ni sina ki ni katin ka ron sina e na bu lo ko sita atin ka ba ni sina se ko ba ro bu ka ra da ni na tambongone na yu an utin sina le bu ni ba ro bu ka program ni sina ba ro ni katin ka le bu na ko sita Sika tuhu doku, matakan sika tamu. Uti na katalau sa rabisu ka ikitali. Ya na bayi dori tiku mai i Hamilton. Na kila tiku na kena dingita ki o Hamilton se Waikato. Na sana lebu o Waikato. Bale tani tiku na tono i tambangone, ni soko soko ni tambangone. Bingara bitu ki na kila tiku na kila isia na kambea. Na nonda to Bingkara si tubu tubu ni tambang onika. Ya, sahaban di tegi ana singa niketin kawaki niketin kono. Ni singa ni okusita ni sana kila tiku bi kumuni na goe na bayi dori tingo na workshop sam simposium go bi kumuni na tiku na yanu yanu zaki go na boliku no dale ne. Kira bambale na rote tiku iti di tiku na bi tiku tiku ni community ni bi tiku me Northland Fundray Aya dosa no cortura ne vento, que tiene que ir político, na vital non dosa da cabatico, un inalesie mai leveru na nomni ne tambangon se iu, de clachico na iu de que na vetarroga na baqueda bretiquine, tin capitu, a kin na tosa un clima. Ya na na embaqui. Y na se va tosa na vi na vi community so, na nomni indigita kaya ru na nomni Itu mengani. Nah, kami nak baca baca ko, nak well being sendal menikmati ko. Nak korang lelu, okelandi, dona le tulu. Mereka suri mai sa, mereka bintar tarik ko. Sekarang itu kemudian suri awak, mai naya dani nomeni mata di tambangan. Mereka nara ni baru tak. Wah, bila non rela kolaku, naya baru tak kira naya non rela kolaku. Kami naya bir naya waktu ko, mereka ni baru tak naya non da. Ina kola kuma ina kontong kabu kasi dapatare so ko ay nangan debisa na kina ni sa kere ko tiko muni na sulay mo ina zanda lewe rua lewe tour bitum de oklandi na numuni mata bini tambongone de klandi tiko may unu di ane ane zake may panerei oklandi Hamilton may Rotorua Tairafiti may Gisborne may Hawke's Bay Usumbe Ngori di New Plymouth di Taranaki Manmatu Wanganui okakina na utusan kortura kan wanera na numi cukup menanggai utusan November na utusan ke Vador Virtu na nikum do na yang merah Vador Christchurch tenaga bitar tar cukup ni kini kelab ikum ni nabita bitikun na ULB jadur muni na kelab cukup na nama gitu kira sabah tu mani cukup na program Vi kumni na itamuone kila ni kila na biurutane sosa tiku na karavitiko. Vi kwa na yanga vi kumni na na muni vi bato roda kita ki na ni tiku muni na biurutane sosa tiku na mai I vosa tiku I vosa tuku tuku en tourne singoya ni taki ni ni na bavara uti na koe bimbi tiku na sa wandi taki na wun na idil marai Hamilton Melihat juga kita kena sa tuan itu guna program, bi komuniti ini tambahkan ini. Yang lebih nak kerana bi komuniti so ni, baru tu kemarin ada nomuni mat niyut, nomuni yut repa rua, isu kelatikus. Wabi benda bi komuniti sa sudah tu kemarin ada nomuni mata, kerana itu tolong bi mai bandita kisah na tuvani sara chiko ni tuva tuva na vingra ni task ko e feedback tiko na na program go na symposium tu na vingra vi tiko na community ni oikato ke na varo ta ke na ke na la viva ke ni ke na vita mara taleso e ni ta ke mo ni va tiko ke na me ro ni na me ndo va ta na nonda tumbeli na na vatoro ta ke na nonda tamagone na vi urta na so Iti ko kila na umpag sautin na kila wanila na wika la tala na tamungon may na tubo-tubo ka malita na nun ra bulan si goal setting na tanun ra bula ni wikasara sutawa na mental health at tamana ni tubo ka malita na bulabay labo financial literacy na wika tali malita na tamana ni huli dagadag tali so bim bim balita na non non da kleira non da itovo cultural da heritage na kambalichira non da tutu non da bossa vita che ben vingre vo nuo na vita che da kambalichira riana vita na gustanga na sa tu pani tu vita che ni oni na vita no ta kan kan bim bim na kreto kan vi comunicate da vi community so quando ti mena non mi mata ni you Saya rentik aku nak nonda baru tak mernah nonda yang laku. Kalau tu ni tu bangat tak cuma marai ni kira cuma nak nunggu ni baru tak mernah nunggu ni loko-loko ngah kena untuk ni tutur. Na menteri sini berkata kita bayar sana baru tak kita marai. Yang nak lama ni kita serang ayam itu ni cuma marai ngu na bayi diri tu kita. Ia no na kaya boleh tena hotel royal symposium. Ia na nonda tabungoni. Kali Community lang na sa inislan. Tiguti ko na bitar-tarang balata na awas ituk-tuk eh, na regional roundup na we sa inislan. Klani madalang doon may madang benggorto may roturua sa mga sahut. Na we sa inislan di kaya kwa tiguti ko ni well-being sa tiguti ko na bimateso na numunisul ituk-tuk chung may roto na kakamburaki. Minta kila tiguti na bikaya to tiguti na nonda community eh, numunibamadang tiguti na wili-wili ni I lo evite sa ti ngua men daro da vi critico I critico na bitu tu ke son daro da vi se mati tal tu mati na klani kedu tu tra no se con de clati una bicasa e ad ti una bicra vi ni mati tu in islandi ngono go de sa ti una bula a va varo tal tu ngua na bitu ti ni in islandi na kevite ni november ke am da varo ti ken da ken sa nda mai tu in islandi da ti ding de clatra na tu sa vi si ku tu mai na ni bitu ti mai bitu Aku kalan sama register asar. Kalau itu bi laku lagi tiga ratus satu terima sah dal dan sah uti mezaki. Bayi nose cukup ni kue aku kalan di berto di torsum bayi ni Hamilton. Mereka sah ni nak korturan di Wellington. Karena kalau cukup na bi cikni sih kan nak cukup kini kalau nak ni bangsa kan nak guna bi kini sah ni bi di di lebi tiga ratus satu mana mana pasport se unisudu. Naro sa rau nakakabang ng logo register ni kuwa tutoro tuwing grado tutoro balis ni talang baybit. Hindi kila mendaro ni dadaw chiko sa wakay nda ginakata menda wasya chiko na itutu ko sa menda tumuro chiko wika ang balatan ng dabo nuwa o bit kendaro ni dadaw chiko na kanda ang gingitaki matin ko nino nda wano nda sa matikir may bit aro talang ang wikenda sa nda binidin sa chiko ng sila nda babaraw chiko Akhirnya orang kita pun berdinding di Gol Island dan nama cikgu na November nak kewitu, mai witu deklar na wajatori, na lomba ni na nama cikgu berjaya dengan Prime Minister na November, na Disember kita na Februari dengan bagaimana na September kita pun berdinding. Ya, no, yang na dengan itu loh na mai usai itu ngabi kenda na lewiti oni para orang tu mera di Gol Island di takkan oni na roni vivo se tagle tutugeso andave tartartico na vitutugeso ambra trebinga rapid matinto di slandi ani vari tagme na vitutug talanga ni nal rapo per tu na vinga rapid tico di via roma na roni to la na vicaso e na niti che mudi no di roma nan di ora de lo viti nan da program e ana non da non sta ni va con tutugu carto io vukin na tabanica cambrango Waro tak nama tentu selanjutnya. Sulit free weekend dan frequency. na ko e saka tukina na ka kambura kingo ikende kede na Pacific rek na no a vikni kede na nonda ni itaka ni ni mburu na ka ni da kangaro di bina tukina na kimbat mata ko me tamana nonda ke biro ngot ndom terkina ko mo sai lele ni do de kada ni mo ti kalamat tukina

0: tangata mai na koraturanga. Don bule binaka mai na koraturanga.
1: Ia, sam bule binaka, ta tomosota baka e kaukotiwa walelei na rangi na koraturanga na pongini kua. Taumbitiwa na ura, Voka e sa siro somo talitunga mai vau malu ana kia nam bata bata. Ia sa vau i vinaga nani tato somo si domo talitunga nam bau i vinaga ni varu bunga nei dai.
0: Ndina Sara. Ia, klame, tika puna ngana nonda wasi ni ngona ni nei lalakai mena koro turanga men baleta ngana timingua na moana Pasifika ukila ni na madhao handa sange mibaro baka nanda kuengo ndo tali na itukutuku membalete tiko na ninda pamurete kumipa malua kere kere ni ni zauraka manda na buku ni timingua na moana Pasifika
1: iyo vina vale tona madhao ndendre toka vira na nda uva umuria toko na tuna matatimi ni moana Pasifika na madhao ena tinga rua sawati mai kadi bagi tuki na na kena sa mai i tenga ni nangito na moana Pacifica ena sotote ni super rugby ena mbaki vuhu ratua sa mai kadi baga tau manda na na kambani ratua toko na tiku mai baga ilawa na Pacifica Medical Association ena vulo epreli ni sa senga ni tiko virtu na ilavo merao ni to wakuri eki na na ken bagay ilavo teki tiko na moana Pasifika en yamba kivu ma ni maimbasi ka kina so na kambani so era sanga me rawa ni ra bagay ilavo taka na toso ni moana Pasifika en yamba kivu kartunda lava kina na New Zealand rugby en bula saoti na matrika tumba mera vakoten na nonra watutu vakai labo en e tubutuwa en rani tubana en baleta na ken na vakai labo taki na moana Pasifika rota lenga ningai sulivira na leiseli ni moana Pasifika yo mani kandarawa na singa bukilulu sa maikazi vakitukina ni sana senga ni nanga ingito tale tiko na moana Pasifika na rundo lugo sa vulka vitu ya to varita kana union ni rugby in Iceland ni sendolo tiko na matini katumba en vitala noa ke rawa ni nanga ivoska i listal me na moana en rundo lugo sa vulka wal sendu tale na timi ni Pasifika me rawa ni rauna oka tiuki no Samoa keitonga avakatal nga kina or to na union la la ye o kukale new way ke ba ka er to na via durmai en team ni pacifica na numi menanga i sangai en a runo ndu ngo sa u kawal e shanga ni kene bal balani a shanga ni ndua na kambani e kauzake na no to va tutu nge mai lo reti ko ni va na kambani er to va tutu taka na no to vina ka temer to toro na mona pacifica Ayo, entuan kali we mai ada tiko seiko yang nanguna, nanguna yang mai zaka tikina na vita la noa, tari mani leka, senga ni rawa kina ni vandi taki vato tolo, e sona kaya ngandri vi me vandi taki, nei tubo tubo vaga ilavo, nei tubo tubo menangarabiani, me rawa ni reida na New Zealand rugby, erto varita atoka ni erto via reida ni tiko saranga na ilavo, e rawa ni wakai lava te kina na timi mai na ya bakivo a me vivien da vitalo te kona ya bakivo ko sa bula tigo tune la bunga ngono na bula sala da batale na ya bakivo na soto te ni super rugby sa te butale na fe pruer orto sa vina kata na ni zren rugby mengai bulo chulai pa te go bunga bunga rau ir na vi mata timi tini tale so korto sa tigo na super rugby ke male na ngau na soli ana kana sangai mendua na na iwali ni langa se merindua na itubutuba e rawa ni kauta tigo na moana Pasifika kina rondo lurusa luka vitu sa alaka laka sara na kena ngauna. Awa vita lana tiko, wata ke na rua e rawa oka tiko e na watu tu ni nora tau sanga merto taura na laite ni moana Pasifika. Erto varitaka nyo kwa saranga na lenga lebu i erto sa varitaka tiko na nora tau sana sanga tiko e ningo ena loma ni ona na vulongo me rawa ninga i ambakivou. Sa ambiu wata nei tubutuwa ni kena sanga ime. Vosuka i tala maina moana Pasifika, sendu ana timi ni Pasifika, mena mai vivi, ena super rugby na runa dulu, kusa vuka walu ka ngolea. Ndu ana kalevu, mai lau reitirike ni kena vivi waki ndu ana mata timi ni super rugby. Kamanda na Fiji nrua. Senda mai rizango na moana Pasifika na lenga sa mea za kila. Na nrua, sena Auckland Blues, sena Crusaders, e ortona irna vi mata timi ngo, sa vina katsaranga metiko, rauta ni tini kalima na milioni na ntola ena viambaki ena kena zizi waki tiku. Ndama i roa tali tiku ngana i tukutuku ena loma ni maza tali lavo, ortu mei wari takatoka na mbrua, na vivu ki waka i lavo, mei na songo songo le uli rakki vio kruburi, na uol rakki, tala mei rava tiku ena maza mingu. Iyo, na vitalo noe waka dori, ertu wari takatoka mei wari takatoka mo Jeff Miller na chairman ni pod ni mbrua, ni ortu, Erto asa nana magitiku mai ni na mai zava na na na pagi labo taki ni timi mai na world rugby karto sa sasanga kina kina vi businesses so ena vi sasanga tele so me rawa ni rawa mai kina nei labo me tu tu kwa dona kaya mai langa na mona pasifika baleta ni erto na nono tu tu yabu e senga ni tu yabu me bakana nrua erto pagi tevi kina na maten tu viti pagi tevi kina na Fiji Rugby Union na mona pasifika Ndi na ni tukuni me rau duru mai kino samo o keitonga, iyo esenga ni doa nei lavo, e rau wakitaibu mai kina na mate ni tui rua, me rau ni mai wukia na kena wakil lavo taki. Na mwana Pasifika, tanga indonga na kambani nga, na Pasifika Medical Association, tanga mai wakil lavo taki ratu utiko, iyo nga esenga talinga, ni ratu rau i lavo, na Pasifika Medical Association, mi waka, ni ratu talinga, warrabitu, kina i lavo ndo usilani na mate ni tui nisilandi, ke i ratali, na... Ndau wakai lawa tagatiko na nonroto wengarabi. Teanga na itutuku, membalata na mwana Pasifika. Sana senga ni ratona mwiba itavi na rondolo na sawu kavitu. Iyese tigo na mwana, sendolo tigo na mwate ni katumba. Merawa ni ratona sugali ustalamai na rondolo na sawu kawalu. Se mendoa tali na timi ni Pasifika. Mena mai vizi tali na rondolo na sawu kawalu. Iyo wari tagatoka na eso na kambani era wakai itavi. Wakai ratona kanalo konsotiam. Ni ratou sana tomana tigo na vizi tala noa. Me rawa ninga yambakibu, tawandi taki na itubutuwa ni runo ndolu kwa sababu ni kawanga.
0: Tataka waoti, toki sara ke wira marama haya nabuku ngani Super W?
1: Iyo, tapa wili wina katiku wira tona matatimi ni marama na Fijian Rua Women. Mepaka wasia toka na warumbu ka na mazao sawoti na ngono batabangu na programbo. Ni ratoa ngito, mertoa wara katiku na non ratoa ngito kena matatimi ni Brambis. Ena baka ruwai. Ia, nda kebukain da baka muri ati mai, nda namai reza ni ratoa rawata na ganga. Ertu sa tibu sarumai Brisbane, ena singa ni kua, ena non ratoa wabarau tigo, mertu na lei sota kena mata tibu ni red. Warita toko Mike Legge ni gito, ertu warita kena mada sawu ti, ndo na ngito binaka, tutoka na vika, ertu warita ka, rawakina na ganga. Wambi bina karuni vimama, Rau mai tai toka na rosa wulu ni o toka na matene vi mama. Karo ni vi mama, tonga ia wala or tona no to tou wane lewa rangi rawa ni tou mule rawa tikina na nganga. Waritaka toko mai, ni sotongo wat kina red, ena sota kouko, dina nga ni tou andruka na red, ena maga o sawa, di virto na western force. Ndake la tigo ni nrua, or tona nrua, marama, er tou apakandruka na western force, ena maga o enidu. Dito koko na makitiko ena tinga ni mataka mai Brisbane yo sa tiku talinga na pagambauta vi rato na doni vivo oblidi keira era sanding te kitiko mer na ngito ni rawa ni na rawa na nganga rawa ni rato na lama tadake ena sotsota ni semifinal ni sotsota ni Super W sena nonro Super Rugby na marama pagiduritiko mai Australia
0: Na toki sara ki na Flying Fijian zo kila ni na singa dhaba sangea chungo da redi tiko ni rato sa mbiu maibanua na timi ni Fiji Water Flying Fijians.
1: Yo kandina ya, sa rato mbiu mai yo ira erangole ni nonda en loma ni maza wa sawoti, sa rato mbiu mai na singa na noa, rato sa rato takoso sara ni a Europe, Mertu na ngwale sarani welesi, mertu na lepo kabara ukina. Ena sote ke welesi, ena mazawa moni mazawa ka tumai ka vani singa timi me vaka enda sana rongo de tiko timi vinaka sanding ta kitungo samai zuruzaki skill rambitu na nona mai mavo vinaya hambosi mai vranse na rona mazawa stawoti samai kazi vizaki o rambitu me vishomitaki andona ngone standard de tokomeno nona ngito Abasa kitarti una nona ngito na gorbuni telebungo ena nona ngito mai ena development in rua lamata da kinan rua timni lo toka to toka sarti una nona ngito i dona kabina kongoni sa mai duru dake ambale teni singone arotal ngani sa tiga bu me la odruma na batangi dingin dingan revi buen dua mingito taka na mata timni bonua ba bibi na mata gel sotrato bang kebaka mandanga urere toka kebaka mandanga ena senga ni nando na ngona mingito ki na ena tolu na ngito ena vanga durugo na nona tiko nga merrawa ni lago duruma tiko na tereni rede tiko na mataka li ponga parro e vaka na vonu ole i toko buli ki na kesarra na ngito ya ndo na buli lewe rawa ni na buli meikina sabari taka toka na antoni pivota buridi tangali sendru si servakula ni sa tiko na bibo kan bauti vira era sa ting taki er to na la kongor to na le tigo kemba tar to na gai tigo sanga ital nga melo rai nei tu wa gini ango sa tiko vira to berni na gai ting taki tigo na mat na tim ena gai sota mat ke na tim ni welesi ena mata ini sot sota e da to ka ngai ka au via vakuria nga na ngono sarangango ro sa tiko talenga mai chili na mata timi ni Samoa ke na mata timi ni Tonga ena sot sota ni World Rugby Nations Cup rona mata timi ni Samoa mata timi ni Tonga ke wakanda vo muri tu minta kila ni ndo la katiko na biamba ki na Pacific Nations Cup e namba ngo sa viso vali lai o viti ke tapani rosa duruza ke ngo ena Nations Championship o Samoa ke Tonga rosa lako ena Nations Cup Arto na gali so te kina ki rana vi mata tim tale so me waka i Canada, Amerika, tiko ya o Hong Kong, pita tale tiko Chile, Uruguay, karna gai so te tiko ena so so te na vodri tiko me Chile, ena mua tale nga ni mada tale nga ka tiko mengo. Ya na so so te vovo, me waka e sa varu taka tiko na World Rugby, o na timi ni viti, timi Savani, sa ngole, sa nango, timi Samoa, timi Tonga, sa ngole, sa na, ena kena varau teki tunga na soso telebu ni ni burbura ena vajur timo Australia ena amba ki mengo yo na vavarau sa vajur tungo mai Welesi mai Englandi mai Scotlandi virna non daira tigo mika sa tigo sara tunga iza kena kena vatangi ngende vital no tokir to na Fiji rugby union lobeni mazango vari teki tiko ni sa toso vina sara tiko na vavarau membleta na ngito vira na do vito koni vira na sarsar na volte gini tikite sara nana magitiko kina do na ngito kokowa ngito warumisa er sa vavarau tikina mer saraba en na sote ki wele ti na matai ngito en na moni magawa katumai
0: na kokla ni singa moni tital nga mai kadi bakitikina na squad ni timini All Blacks
1: Iyon daw ba ni binaka tiko ni rawa ni may kadivital tiko na matatimi ni All Blacks o George Bawa doon na dorbo ang gita tiko na matatimi ni Crusaders dorbo ni Ovalau ka bangantadi may Ovalau wasu tiko na Kelo kwa saranga na ngone nga ni viti uride tiko ni kazibilo istale kina All Blacks sa may luto tiko sebu sa mabaro tiko mongola ni Vranse mabo tiko na rawa senga ni rawa ni kauwe na matatimi sa may kazibo kitingo na All Blacks kau kalungata ni ubo suri tiko may dito na na media team ni All Blacks na moni maga fao te bongo le rake tukina na moniti e fielding ena kena le kadiwa ki na timi kadiwa ki kina ni sama i kapitanyo Adi Savea sanga i karuo tiku ni ngoni pasifika me kapitan taka na na All Blacks ka tiko talanga kina na doni vivota uli di liu Dave Rennie vasu tiko I Cook Island ka do na vitla noa ki me mbaga dar toko kia na na kena sambasi ka na lava e rapaka toka tiko ir na do voli tuku tuku na kena vasta ki vova lagi na Pacific Connection dona kamaru taki na ni mai warita toko adi na non rokova na winding taki sa wedori ke na non sa dingoma ena vuku ni non mata vu vale baka talnga kina ena vuku ke Pacific Raraba ni sa na mata tatiko na Pacific na non gita tuke na All Blacks ka vili taki talnga ena ena mata timi All Blacks. Timi All Blacks warta toko reni ni timi ertunding taka, ertunding taka tiko ena nondo tu urene tiko na ingiting gito ertu vina kata me na ingito taka na mata timi All Blacks. Ena sota ke varangse, ena moni mazao katu mai, ena vagaduri tiko mai Christchurch na mata ingito. Berninge me sota ke Itali, angai zava tiko ke Islandi. Ena vali vagaduri tiko nyokalandi ena mazao arua mai muri. Vira toka na ngoni Pasifika, era tu tivo kina, tu lalala ngoni Samoa, lalala ngoni Tonga, era tu ngito tiko e na vei timi ni Blues, timi ni Chiefs, kakina na mata timi ni Hurricane. Mai mbasi kata katal ngaki na o Pitalakai, do talango e tiki-tiki Tonga, Viti, ka sambo varite ko sa tal tongan so so tini super rugby mai toko na vitala no ni mai lutu na kapitani ni Hurricanes so Kirifi Duplicious Kirifi varita toko di ureni ni mai lutu ko yang peleta na ngoni erto sa dingtaka e vina kada ki toka na pasendi ni nonangito rawa ni na lande polo na ngano ni line out ka tuna numa me suli mandua na ngonongo me roni na wari te koea ena nona ka vivi ena All Black. Iyo, sa wari tata na tango di uren, ni nangai dingta ki tale le ngu le tun sobu karu le tin karu tale, ena le eva sobu kava, er tuna ke ingoli Afrika, ena loma ni gulor gua ka tuma. Iyo sa, da wari ni tingu nda uman tanu kure da toka, timi binaka sa dingta ki, iyo, me makasan dan tu kilatu eh lebu nangau na zaka nabi ting taki na kena masuk masuk taki wakor on paper it may look strong na kaya nangai lebar kita kalau mendara ya kue na kaya dan nangai raiza nangau na esana ya pekina
0: Tataka pa oti, wadi sarang apa kapun tipe kian tanah itu kutuk ningi tuan nampungi bina kentai. Ya, total mbak nak kani biar tomana, ni berni meza pun wasi ningonu gua nampungi bina kentai.
1: Iyo, berni mai dapat dengan na wasi ngono gua nampung ni kuah. Nan raki visa utori koruturang amain na noa ni kuah. Sama indaro ke sarang aki na na sot sota ni gito raka vi non rano gua nampuli en koruturang na singin ni matak. Mai kari mga talinga na Wellington rugby nen, daro ke talinga na non rano sot sota ir na vi kalabo. En junior rugby. Tawi ramai na yang bagi lima, kini yang bagi cin ketul. Mewaka wakaiti ko, na kukuan ni rangi lako tongko, kula ni tatara lagi sara cumbe kanyi, mea sara cumbe ke ifanggari, ina kena mata-mata, kena uza, wito main tong main, sambo wa sara tonga. Tara-tara sui sara cunga, sa kimami waka bilu-binak. Ni sa may kaliwa kimi sa antaro to kumanta ng gito ena mo ni mazaw ko ng ilaw rate ko ena na mazaw talinga katumay do talinga na tukutuku tutolonga ena wazor ito ko na sosota ni burubura ena nonotong gito may punong palawo na soka na matatim ni Australia ni kuwa saranga erto sa lamata da kikina wawo kikatarapas ena round of 32 mbeka Tartu ulang pakai kini nama tim di Australia, tim di New Zealand, tartu nanggai gitu juga nama ni mazau kena tim di Sweden, menanggai Laurie kina kerja rawan itu na lama tak kita lengah, kina wawo kini sotota katarak.
0: Isa malo pito totoka wao te a tukutuku ningito patute mene verrangi ningito na bongi pinaka ndai ka sa papini pinaka te ani na bengarabi ni pia men Fiji na pama na piti na bongi pinaka ni kuwa sala lom teltunga ni na korturanga ni teki ni na maru iti kuna mbula na bubale ka wanini pinaka te ani na buku ni mwani madhawa asanda baro baka na mate ni kina kwa
1: iyo sabi na wale mwanta umanda meza vina ngonu katarawa
0: Pina ka wale mudar ngatika yana tumo iya ilia sa tora iya na seringosa wati tikin wike muni wati kena namuni vu wale enambongi vina ka indai.

0: G. Tamaru tau na Delena Kulukula e na Sere Ngara unandeko kuite ki au. Sa sibiti ngobi kenta na walu na toru sama bulu karua na miniti nda babi nivena kapaka lebu. Na buku ni bimbulu ngodhi mai na kore turanga we ilia sa tora e na mbongi vena kandai. Ya sa tikitala ngangu o asina te wa iningolo na buku ni tukutuku ningito. Se na batu tomi mai na berara ningito mai vanua e na mbongi vena kandai.
1: Nisan bulu bina ka sai kongo na nonde tu tu ningi to na kavni kua. E na mengi to na timini swaif shipping Fijian rue na baki mengu o ben volo vola ka sa matataki vitioti e na timini Fiji water flying Fijian. Ar to kainan rue ni o volo vola e na mai bako kua taka na i tu ni fly half e na timini rua bale

tana wakatole wa mātau kena mangosa ni nona ngito e nei tūtū mbimbi ni fly half ka nā rau ni buke wa lewa kina na timi. O bola bola i mata te ki viti ana sotsota ni rakavi e vurubura e nei mba ki rono dolu tini ka lima ke i nei mba ki rono dolu tini ka diwa. Kasa roa te ronan rau dhio sanga buka ono na po indi ana timi ni viti. Kasa ngito talinga ana vi kalavo lelevu e vurubura mai warani se Australia, New Zealand ke Englandi. E kai wala wala ni sana na magiti oko e mena mai buke ana ke na labo ti daki na e watanga ni ngende ningito e na timi nindrua. E sa kadivio isi ke li rambitu mela ki vesu somita ki vinaya hambosi ka mabua e na timi ni Fiji Water Flying Fijians karto wawaroti kwenye sotsota ni Nations Championship. O Rambitu, ka ngitu tika na tutu ni Senta, ene timi ni Swai Shipping Fijian Rua, ene laki toma ni rato na timi ni Viti, ene wawaro ene matai ni no rato ngitu ke ene timi ni Welesi. O Rambitu, ka wuli mai suba grandma, e waka sa kiti sarana na ngitu, ene timi ni Rua, ene mpake ongo, ka sa kalunga ta sara ni sa kadhibi, mena laki lewena ene timi ni Panua. Na timi ni Fiji Water Flying Fijians, ene sota ke ene timi ni Welesi, ena mataini non rato gito and the Nations Championship ena i kawani singa ni bulo chulai e Cardiff mai welesi. Erto sa take te tagatiko na timi ni McDonald's rua marama na semifinala ni Super Rugby vera na marama. E kaina doni vitu mberi ni timi o Mike Legg e na bimbi marato na rawata na nganga e na sota ke na timi ni Reds e na singa ni mataka. Arto ngito binaksara na timi ana madha sa oti na arto wangruka na timi ni Brumbies e na kai vasanga vulka rua ke iru sanga vulka lima mai mba e to mano leg ni arto binakata me arto na gito e na nonda bunu e na semifinala kana boi dhuri ne katini ka vitu ni singa ni vula maingo e kai o leg e timi koko na timi ni Reds mwambimbi na yatu iliu karto sa wawaro wina ati wikina. Na timi ni nrua e na yatu liu o karalaini na isewa kile ni marawa ke i tiana romba na kadavu e na loks o merio ni na kesa ke i kale ta i flanka o nunia dauni moala ke i salaseni railumu na mbawa lua suli ta waisenga. Kavitani kolora lomani e na halfback varandi se singoro fly half angela reitumbu ke i atelite mbuna e na wing Josevini nei hamu kei Merwai Rita nei Vosa e na Tinika Rua kei Tinika Tolu, Michaela Stoltz and a fullback. O Tania Kaloni Wale e na toka e nei tutu ni Viso Somitaki e na timi ni Reds. Na timi ni Rua kei na Reds e ni Marama e na Sota e na Kavi ni Mataka e Australia. Kene utu tinga na Kavi ni Kua, na timi ni marama ni soka e mba e na waita avitiko e na sotsote ni OFC Women's Champions League kana teke vute ki saru tunga e na yatu Solomoni e na singa ni mataka na timi ni mba karto i adhaba na semifinala e na sotsote ongo e na mbaki sauti e rato na sotaba na timi ni Solomoni na Henderson Eels e na mataini non rato ngito e na singa tambongo karto na sota ke na timi ni Hekari United mai Papua New Guinea e na singa bukelulu e na madhao mingo rato na gesota weni na timi ni Tafea FC mai Vanuatu e na iutu tini non rato ngito waka tombu e na singa waka roa e na madhao mingo e vitu na kalavo karachambe ne ni vosota e vitu na kalavo karachambe ni mai na non randu i vanua e rana waita vitiko e na sotsoto ngo kana gaida vitiko e na katini ni singa ni vula maingo. Sei ko tala ngore nei te kitaki mai na tambane ni ngito e na kavni kua nom nindan vingaravi asinate wainingolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pan ramboi awa ke andua e na sere butu haha sabo tingo weekend tin kali mana miniti e medio na kaloko na bongi bina kendai anda ba bina ka pale bo ira na sa nando be bu ke tumai hena buku ni ke nando azizi na prokaramu ni pa mana vite na bimbongi ni barumbuka ena non randa wa soli report ena soli tukutuku ena na za umai na bimbongi da ba bina ka be ya Mr. Sailelea na chairman ni PMN na non na buku ni wasininga una ni anda wini maten to te roa abe ile sa tora na ila lakai mai na kora to ranga bate ke ia asina te wini golo ena buku ni tuku tuku ni gito mai vanua ena mbongi vina kanda ia au ke la ni so na tuku tuku talanga mai vanua sa mai vanua utara kine ni sila ni sa tuku ngobe ditau me na wasia mai vikenda na mbongi vina kanda
2: iyo vina kata babi vina talanga be Rudy Farrell na kena beauty ko mai nei tuku tuku ena be singa so nei tuku tuku mai ngo me Australia na kena pandeita ki tiko na matere reba ki ngona H5 bird flu na kena sa pandeita ki tiko na mateni ngona mai Australia na matangali na matere reba ki ngona H5 bird flu sa baka bunu tiku na nonra tanga ya na baka lesles ni tambana ni mbula ke e baka mimbita tal tiku nga na minister ni biosecurity o Andrew Hoggart ni sa tu baka rau bina ka tu New Zealand ia elenga takitiko takatiko Michael Baker ngo into na epidemiologist na nona senga ni dingoma na visa wobongo ni World Health Organization mai norto nam namate valu ni buka sena Air Force ngo in New Zealand ya apa kereta ketiko mai ni donandau siwa na madrasa otingi kunei ni ne ziri toka ina woliku ke Cook Islands o pone a piuta mana yanu yanu ya wango puka puka akune ni kuni ana na na wanga buka ngo ni oti endo na mada ona na ziri toka ina nona pelo pelo se nona nona siwa nona pelo pelo leilai iyo ndan tanganga ro ni sartiko tuk tuk me viti e ka tal tuk na tambani ni dau bim be taki se na faka ni maten tu me viti ni sakile rawa e ro na leo ni nona taka taka kara wa solie lo tok na ba kama dala buni wa endo na ndau wala tuk tuk ye li ngo Charlie Charters na reporte The Fiji Times ni ka ongo e wakatakila i ena nonra rongoditi ko na na wakarumbuka sao iti na kerkere ni charters me sa taro bimanda na wile wai mi ambaleti koya. Ia e sa takatakiti ko na turanga ni peritani ongo e rona dhala mi ambaleta na nona buketi ko na nona wakungieta na kena wakatakila iti ko wakatani na iwala uni mai na tambana ongo. Ia e soli e tiko na nona lewa na kerkero ngo na turunga ni lewa o pita balu mai na iwalu e na maza wako. Na ngauna sa avo e rosa ngabuli na miniti me ziwa na kaloko ni na nama ki pain nama ni talibo ni tale saiva wali nandrao saiva lima tolu ndua. Ningi na nama ki mai Yo, Rosini Toki, saula rindi indi ni mbule binaka, binaka vale, unandau doa wata tiko mai, na vi mbongi ni warumbu, kena serengo wa menomuni. Rosini Toki, menomuni, na mbongi binaka ni kua. Vike mikitala nga natale itaka na serengo wa menomuni.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona oya vava kini na mbaki limu sangabulu kawalu se limu sangabulu kathiwa e na wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea vava ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawani kunia tatolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevi, the Kavasara.
2: Sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila ke aki South Auckland e na levu tali na ngonyi sali nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke o taravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vei mamani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo ke la tali na kena matele lai, vangara na Better South Auckland Bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mana tonu ndomo ni savu au kila sa sibiti ko weekend na jiwa ena tolu sanga bulu kandua na miniti. Karu sanga bulu ka nyon ka hasru sanga bulu ka ona ni singa ni vosetiao ni vola tionero na ndolu sanga bulu ka ona ni takani tosu bena kete kona ngara bitavi ata bede bunga ni abagi te bete kimi tiki na bung bena kanda isomba kara sosu engo na tiko na buku ni kena sanga me iva vando na maza oni ngara bitavi boka bulu kena daga vaka ando tu mandana kena lose vitala no tiko boka bubale so so te tiko mbaka ka matela lawa pete songo songo somba ka ka ngunuti ti kombe ka nambogini kwa nda bo sarto ngana vital no ke ngunuti bar ro ti kmai ni mbole bina ka bina ka vale bona sema ti kmai en nambogi bina ka ndai ya en singa lo tulebu ha me bo se ti singa bo ke lulu me bari ta ti ki na na minister ni zurbo no me bono sena immigration minister obile mino poto ni Weekenda na lenibono ebiti se pass Fijian passport holders and then sana dona ngono lekaleka ngamengo and sana rawa ni dana bakabu takana on the passport se minda renew takana on the passport and mona liba liba raw sarga ni zakaba maina nomulo mani bale sana sianga ni webkanda zakaba tikono ngono ngono ndo wara kirtu na but least the same in Fiji High Commission may Wellington but it's on the mai and sanga ndo email virto no buku no ndo ke buka ndanga ndreba mendang mendale pakale me form se ena buku ni nonda bina kata mendo na nonda passport bo we go na kena vakabo taking ave ira na bina kata na passport bo erna ngole serna and na face to face ya weekend na kena bo ke ka sa bo la ke tin expand na mini passport and vidan ano ma da domingo sarto non dalla butikina na mateni tu ma i benua me na ra weekend me da na ra ni apply ta nga online se wana mona liba liba dan na ronga sa ramanta na non na ba madala na minister ni immigration may viti o Vila mino poto, eno buku ni weka, maika

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wongani in the line of Atanawa, Tengu Mindelana, Sabotungo became the Tinkaroni Miniti, Metini Nakaloko and Bongi Vanaka and the Tinakaloko, Nondaya won your own seritali taki, maybe Kemuni, Kibe Kemuni. Ya kilani ambongi ni kuwa sa misongo tingo na na wala yava na viso teki details beka me utukuna na vuku ni na vota ID card waka dhori tingo mai mengre senta pakar to tikina na matiku mikina na vaili selesi ni vending dingi maipanua na Fijian Elections Office karto se teka po maina singa vuke lulu arto atiku politiku maikina mai dhaba tiku nambungenta ina non to bin garavi ena bukuni non da mai lorai na lu bebi tenta bai tiku tiku ngo e o kalandi ke na bi bono e bola kata an va bini bina ka vale buni an da raiza tiku na itamba mena singa buke lulu na ni ra tosu tiku ni baka malo na lu bebi ti ambungi ni kuwa don kana le lebu ni lu bebi ti rangole ani mera le ya baka le form ra bola ya da mera baka ita bina bini ding ding i mai bono ka na na maki tiku mena ya da numuni ambaki ngo sene tiku buni ambaki ki katu mai ngo tiku me kina na ka bina ka ndai a ba bina bina ka tiku ber tau na be buki tiku ber na be lesi lesi be imbolu mere a ba te kei Greg na buku ni non tau buki tiku na tau na le tau na be lesi lesi ni Fijian Elections Office na non rar mai lo rai na lo be biti na buku ni ba le form bina ka ba le bina ita bina donga rabi tiku mai na Mangri Center Park na bongi bina na be bongi ke dongo ya au kila ni na tomani tele tiku sa ni sana oti na bongi ni kwa kalande iyo na bibu no taleso na se na baka dhori tiko se na tiku butiko so tiku buni kuwa so na tiku buni mataka okila ndita we tiku viko na membele tirto una we kanda mai na South Island na itubu tuba ni naruto na wale ani na bale selesi ni binding dingi
2: iyo na second voter registration drive nataka tiku mei Naraki, New Zealand, this is South Island. My Nelson, Tuntingone Karusan Vulkawan, Torni Singa. Brandon Road i Fendleton i Christchurch. Tiki menina, kiki mami, mai timaru. Singa tambu, ni kerusa ulkawa walu ni singa, erto na tiko i nambawa Woodlands Road i Parkside. Mana lima na kaloko, kina tini, nambongi. O Amaru, okani lebutelanga na wekanta mai O Amaru, singa mo niti ni karo sang kadiwa ni singa erna erto na tiko na Pacific Island Trust Hub goi Ribble Street Omaru may na lima na kaloko na akabi kina tini kanto to may tanidan singa tu city ni katul sang ni singa ni bulo chune erto na tiko na Otago Pacific Island Center mena vana kaloko kina tini. Osata.
1: Yo vana University of University of Otago, Pacific Island Center na lima rua Seva Castle Street, eh? Na baka thuri tiki na nasi mtu siti birto na weka ndami denede.
2: Iyo. So nung lata ke menina ke ke mami mai Queenstown orto ne tiku talang ayani. Ena singa lo tu lebu ne ka rua ni bulo chulai. Go mai number walu Pin Oak Avenue i Frankton, Queenstown. Singa talang nung lata ke menina ke ke mami mai Cromwell. Singa ba rombuka ne katolu ni bulo chulai. Pasang bulu katolu Blythe Street di Cromwell. Ana nga una talanga mana lima na kaloko kina tini.
1: Yo, single da bikem do na we kada me in vakagel. Yo, di ta usa besta kan beko komer to ngole ni bikem do. Na wakele sele sini bending dingi. In vakagel na singa buke lulu mate ni singa ni bulo July. Erto na tika ni bikem do na wele sele sini bal bol bol ni bending dingi. And arto na tika na Fijian Community Hall go na tolu sanga bulu Lindisfarne Street. Mana tu, na bana kalau kena kabi, kini tini nak kalau kau yang nampung. Saya ni surat itu kau mending ngolain bagi lelebu. Abi rumah kena lubianta, sarangai sara yang bagi tin kawalu, laku zake, rani rangolain merli register, men tu nonon rebut aja. Kadra ni ya bending dingi telitunga, ena yang bagi onggo bikin sombek kasangai ngoli buting benga menisulandi. Ngandri mana bisa sombek kena address ena yada, so sabah mau ngandri mana bisa na yada. Ningoleani le revir to na pagilis les ni tambana ni bending dingi bal bal bal ni bending dingi erto ni tiko na bibu no so kero sa kazi ba ko tenia en mada o katumai o kila i o kalandi sa me yoti mga traki na virto i fangre i Hamilton erto ni tiko buti ko na singa ni mataka na non erto ni tiko ni kina na pagilis les ni bending dingi erto ni tiko ya ni en tefana o putahi na tulusanga bulu kabitu Oxford Street my Fairfield tega buna tulna kaloko na kabi ngai songu tiko na dio na kaloko ngo na singa barua ni mataka karo sanga bulu kabitu bat kena singa tambo karo sanga bulu kawal ni singa arto no charto sana ngoli sumbu sara ni rotoro en singa muni tike na tusi karo sanga bulu kadio kena tulusanga katolu sanga bulu ni singa arto ni tiko na Methodist Church Hall en ndua walu bitu Old Taupo Road mai na tulna kaloko kena dio na kaloko nepia Mateni singa ni bulo chula, erto ni chikuna Green Meadows East Community Hall. Erto ni wale selesi, maina ono na kaloko, kina tina kaloko, na mbongi Palmerston North, ndo mbulo vina kama Palmerston North. Erto ni tika ni wale selesi ni bending ni wiki mdo, na karuni singa ni bulo chula, go na singa lutu lebo. Wana Palmerston North, Seventh-day Adventist Church Hall, go na Rua Lima Vitu Ferguson Street. Maina tolu na kaloko na kabi, kina dio na kaloko, en na mbongi, nga erto na utetini norto na road show sen registration drive Wellington mena korturanga ena katolu ni singa kena kabani singa ni bulu chula ya na singa warumbuka kena singa waruwai kana baka idhori chiko ena Wesley Methodist Church ena tarna kiror mena tin karona kaloko na singa lebu kina walu na kaloko ena mbongi ena bibu noi so erito niti kina na wale selesi ni walu walu walu libe indingdingi ena madhawa katumai
2: Nasio ndo moni Eno pikimini sengi se mamae Meno muni nambongi binak nikua

0: Mudhula ni gule liliwa, oka kina na flu, e na ngona saranga ongo. Lokuda mudhula e na bookmyvaccine.nz, se vitaratara kina na mwuni wai, se vale ni mbula.
1: Sabakara ro taka tiku na Auckland Transport na nonta vela kaiki e South Auckland, e na levu tala na ngonyi sala ni mbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi e na vivi wasama e na vei tinika lima na maniti, ma e na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi, e vitu na singa e lomini madhawa e na ngauni salavo e na Route 37 ma Manurewa ki Highbrook, ngauni salavo e na Route 39 e na semati Manurewa ki Otara, vata ki na MIT, Route 33 ma Papakura ki Otahuhu ni Ramuria na Great South Road, ke na levu tala na isema ki na mbasi na Airport Link, ni Ramuria na ngauni sala na 33, 37 ke na 39. Mokila tala na kena vei matalela iva Angarana Better South Auckland Buses.
2: PMN Fiji.
3: Donan tomo kajiba ki tukutuku ni bibuli ambil virtu na kani Auckland Transport waka u wekila nan tomo nangai waka u nakila leda talini waka e slang wale bu biyao. Buang asarawata.
4: Buang asarawata. Bula
3: binaka e roti na buku. Nambuang binaka e ndai. Ni taka ni oni tali taka na nomu ni work from home na singa ni kuwa. Iya, sa sibi tingo wiki anda na tini en ang tuwa na miniti. Nonda ngona ni rongo seri tali taki mai wiki muni, ki wiki muni. Saiba walo nan rao sebo sebo sebo. Lima tolu ndo na naba ni reni ngiri meki na kebuka ni bea. Vena numi ena seri, ena mbongi binaka ndai, ni bea kere seri, ningiri mai. Ena mbongi binaka ni kuwa. En non da wasi ngon ni rongo sere tani taki en mbongi bina kendai
4: ya bikim ni na wekanda kaso se ngon ti kumbek en mbongi ku au klana singapore rumbu ngendo ngon ngani soso yang ngon ka tarong tingori no pakatawa na grok chases bina kasi se ngon
3: Kita abitala noi tiko na watchingo me ngona ni nonda rong ser tani ta kimi ngi ndoi tiko na ulu tanga menda nando abitala noi takai rerei na binaka kebo kamuni ni sile me nanu muni nanu mata vana nanu muni nanu muni rani bita mai vana pala mata ni nito messenger na Facebook se rani ni angiri mai na na chesa ni itu ndo tu kuni na ngona menda ndo chesa na ngona klakil te obita no te kunan bongi bata ke ya turanga cheme ni Pacific Media Network o seilele aba mazala te kukoya en na buku ni ni chesa eh dona kango na chesa sang ni ndo lore na ngone liu ya na ngone ni kwa apo la kini ruza ka bata na chesa ke na kana esa na buno sa za ka bata searching akina kana chinga ke na we chiku na ngona eh ya aza bana muni na numa na bongi bana kandai ana buku ni kena nda uwa waka ngata ki se la kana chesa na ngon ni nguni angona waka dhaba wiki mundo mui vale ni ndo nguni angona ndo ndo chesa se seanga se dhaba suji na chesa tali taki ni ndo chesa kina mai vale en na ngona ni ndo sumi angona kina se ni ndo nguni angona en nda uru tanga tiku ni vita lono bongi ndai ni kuni rere se ni kuni manduana tuku ni maina numi ni chesa se ni tali takana chesa se ni singi tali takana ni ndo takana chesa se dhaba na numu ni na numu na buku ni chesa nindo zaka na ngunu yangu ana eh ya tega bona nanda e woni ser rong ser talita ke nambo ngi bina kana ndai ndo moy solo komi to toya en la sere ni bili bili sabo te ke sere ni bi kem ni na lobe biti ni samati ko mena bongi bina kana ndai ni be sai o te ro da bona ni samati ko mekina sanga ni ngole za bi kem ni na lobe biti ni samati ko mena live stream ni pmn.co.nz ni mbule binaka ni mata binaka mai binaka vale bune siamati kumai and a PMN Fiji se pamana
4: piti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Hisa na nongkura rawa. Dangin nindelay roro pa maro teken de tiko nang bongi binak ni kuha. Kuri tiko nga na ngona ni kersere bibotay. Namun ni tali bon tali saiba warnan rao. Saiba lima tolun dua.
2: Ia ni David ana tak cik kumpul atas na chase ay. Do ona tu mai lambas ya ni un vivo nuang a un oleva na vaksa kumun kutu kutu kunu vi kor koro. Do na koro ngai ngoli kini ay sabu sabu. Ongai lesota ongai lere zavagan do ni rato chase a bisikete. Ito ni tiko na bisikete vanando na choke. La choque, tatu kina na ti, sangai toni kina na biskete, per sangai ando tu na se puni. Nang ono ngarang uno ti kina, apa se ni biko na choque, iko ngai nom se puni nga o te kina ke mo biskete, sa toni ti kiloma. Che sa wabu ki ti kiloma ni vale ni songo na vale na kati ki kina na mo ni ango na ya, na biskete. Au sangai li reza wakan dua. Dando kila na wani kau wani kau.
1: Kakai o kalanti ngoso na ya polo.
2: Apolo ke ba mango skin powder se mango skin eh. Apolo ko ka green. Yo kila ni so isang sarani ndo chase na ngoni ni ngoni angona.
1: Ya so sarang ngunu kok taliti ko nga sera ngunu
2: kena bi matanggal
1: ko sala. Kena bi matanggal ko sala.
2: Energy drink. Bi matanggal energy drink ko na bi kena bi matanggal inda reza. Na vi matanga li chesa la kutungo. Ndongo na tuko numengo ni chesa vena kandundo nga na white hacks.
1: Yo kira sa bol tektal tungai ke be shop and save.
2: Ya.
1: Au rite chiko ndona ndola e chukina e lima na hacks. Yo saranga ni le bolia mai vit. O kira ni lima na tolna ndola e se kita.
2: Saranga ni sala saranga vit. Ndona ndola le mem hacks ya.
1: Iyo.
2: Ya na ultanga tiko ni ko na chase na ngoni ngoni angona ai. Arani ni wosia mai na nomini na numa. Yo kila na moni mala tal nga ngor to satu kunti kuna tempana ni ndraki en na buku ti na na buku ni ndraki en na ni sotava tiko en na moni mala ongo menda na nganga roni tiko kino kila ni ver na wekanta mena korto ranga mai Wellington sa Rama kila ser tiko pa kalye kwe koko tiko na dangi tau tiko na uza tiko ni tiko mayo ile sa torra na bungi pina kenda inir tu sa bakila sar chinga na bata bata ya na maki mena bati ngona nraki ni mataka ne medo beni ne kabi ni mataka mbong ni mataka medo ni na singa tambo msa na maki me sa na bia molu musombo na na koko ni dangi bati kena uza undre tiko mandanga mai na ka vendai Obakila serenga na koko ni zangi ni bakae ya bola ta serenga na nungu motoka en na nungu mole tiku mai na state highway 20 na kabini kuwa o sa reza ni sa tiku ba malu na bi motoka kede to lili kede sa bi tuni mai sa lako ba malu sa senga na ndonan rao na ndonan rao tin kor lang tiku mai sa ba malu kede ol sa bulu bala na koko ni zangi Ya bikin dae o kalandi nama kita guna singa ni mataka sana bia rara mamai na lomalangi nama kita guna singa tambu menan raki binaka ke bikin dae o kalandi mai Wellington harto sen tata kumbi kumbi tiku nga o mai Wellington en buku ni raki ngo en singa ni mataka ya nama kisar tiku menan gai malumu na uza batikena zangi en ekabi bongi ni mataka. Mimirto na wekanda mai na South Island watike na Korni Teitei mai Christchurch. Tu sa sotabu tiko na uze de bata mai na South Island. Na wekanda mai South Island batumbata asara tiko atike bu walu na walna degrees era sotabu tiko na makitiko me batumbata ia asana na rakibi na katiko bike mundo na wekanda mai na South Island. Baka sa lang nga may virtu na tambana ni Nraki na buku ni nonda na wingole ya kitiko na moni madha ongo moni rai rawa and nanonu tobe lawa na waka kotahi se na New Zealand Transport Agency journey planner moni rai rawa kina kem ka nivea vengole aki check for road closures and nanonu to website kine karua plan for the cold understand that tigungona ngona ni matambata Zan na bibu no kete na onda na ngoli kina sona vonua rana bata bata da ki sar mai vana vonua inda tiko kina kasa na sona voni sala sar na tiko kina na black ice menta bambi bina mataka da da sena bongi ana kera sa kera kera tiko na tambana ni indra ki na tibito se aki na vonua mamada NZTA menta ngangaro ni tiko na buku ni bito se aki ngoni sala na indra ki bata bata ongo In ser tarabongo ando sa nanu mitiko kina na na wekanda mai na koruturanga mai Wellington na bongi bena ka ndai na hovali ni ilese torra na ni leni vale o de tawa sina te bete ke sa mundo ngule bena ka na bongi bena ka ndai sanga ni ngule za bi Mr. Leleo kila ni tiko boli tingo sanga ni ngule rawa na bongi kena sa kensa kena na na bibu ke ake na bongi ni kua na singa ni kua na sana nu mitel te ngai bet kena no muni bu vale na bongi bena ka ndai ma ali bu sa ngue kena no muni bu vale sana nu mitel te ngai na bongi bena
1: Tamai Vilive, Tamai Waitsoni, Tamai Tumbuna, Tevita Nruli Nruli, Lewa Ndakua Kei Moasease, Ndi Nanumitalitinga Na Seru Tarawango. Ropate, Seru Ngome Nomunitalanga.

0: The PMN Fiji.
1: Kula ke ulu ibuya, ser ke asinate. Me be ilusi ke be asinate. Namun itali montale, seiva walu, nanrao, seiva, lima tolundua. Ia, moni tiba ni bibutai, ker serre, ni ngir mai, se ni teks mai, se ni ngole na pola mata ni PMN Fiji. Rasrangan yun ni Vita Tarmekina. Nangaw na sa sibi na tini e na ruwa sa nga vulka walo na miniti. Pakuriti ko na nabibatay kaya na vina numi Master Tony Tawakitini kaya na numi matabubala ni sir na numiti ko na sir Tarabango matabubala na tumbe mainat nindan doon bula binaka Ne pia Hawks Bay, bubale ni Wakatawa, ni Wokula, tira rapi meleki kina bubale rawa ni kawai. Do bule binaka, binaka wale unando sembati kumain na bimbo ni Wakarabuka.
2: Yabi sa manu kay Thomas Italma, may Wellington, and rombule binaka na bewekani, and bongi binaka and lai, abi nak male bu nando wa bu karo rong tiko mai ka sema politiko mai ke na PMN fi di se pa mana biti na bembo ke sara ni ba rombuka au bitu ko ni

darunga vetikana do moi do mona tona Yanu Boys featuring Natalie Ray Kanroka and Sere Nongundina abo tingo vikenda i tini kawalu na miniti mi tini kandona kaloka na mbongi vina kandai tiga ni bikim ni mbeka na sanga isema tiga maina tiga ni ngonu binaka ngoni so sanga ngoni tiga mbeka so tiga baka vio kani so tiga baka mati lao lao mati songo songo ena mbongi binaka ndai ni mbule binaka na kabali buna sema tiga maina barongo tiga maina mbongi binaka ni kuwa na serita rabangondro sabo titi ni kina na marama vio kani ndro barrong tik mai pam sno sen bon ngi na kai dai ndro bu le na kali te he ni bono ke losana nangiri na ka vale bu na ndo sem tik mai ka bi to ko ni

vengo na todo sara mai mata mata mai Hamilton hana ko vale na kore wanga lebo we kai suli ke yava o JJ o chone patala kina o tale e wat ke di don bule vinaka na ka vale bule sema ti mai e no bogi vinaka de sanga ningole da bi ro pante vinaka vale bu na ngin ngin ti mai no bogi vinaka dai ke na kere serre na serre tara ro ngon sanga ningi ta ti mai Natalie Ray can rocka. Vingo miau. Nakamali mo na siya mo ting mayan na PMN Fiji. Sepa mana.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: E nangai kasa i nanita, wā ngā ke inga o i lama, wā maru te ki kanda tiko na bongi wina ka ni kua, sa avo e tolu na mini ti me tini kandua na ka loko.
2: Ka tolu sara tiko na tose ni ngona e nā bongi wina ka endai, seri tarawa. Mo te o kila ne orodi ke mini chiko sa leu na pepa, na mini telefoni, na laptop, leu sara chumbenga na yada sa chungori.
1: Te puke mbuli vina ka edi ke maina na serin kondro na numi tiko kina Tomasi ringa moto mbuli sia nina numi tali tinga na seri tarawango imangre ro mbuli vina ka na matapu bala na Smith mbuli vina ka filo ke Richi ro na numi tali tinga na seri ngo mna kwale mna ndo sema chiko mena pimpungi waro wai
2: Vote del tinga na sera tarabongo be ro na be tini mai Alice Lee o timo di ke tale lala na barravi vote del tinga na sera tarabongo be Luisa o Moses ke Rusia te va otara en mbongi pina ka nda ndo bule pina ka na vitamani ni taka ni ako sing mazala yamba dingunu juice chikongo Moses se ngunu yangona yesa
1: kando barumbu kando red wine
2: ooh ay Kavi o san dolo sarchu benga na tava champagne na toale maro taka tiki na kavi na toale wai kavi tiki na mboni. Yo ndo mbule vina kana vitamani o mosese o Luisa avate ke Rusi na mbogi vina kanda isang ni mbule zebro na vitini. O timo di ke Itale lalo mbaravi mai Ellisley na mbogi vina kanda. Tumo ndo tana malo mnito mbuke na ibokura. Nibili tekini chio vete okula kodo kodo nilomamu.

0: Wa kawale ni au kali tui wa maro te kende tiko na bongi na kani koa sa sibi na na tini kandua e na pitu na miniti. Pitu. Ia wiki mina sange se mamai ni mbulu binaka serengo ni nanumitu kina. Nanumitu kina. Nanumitu kina na matapu pale. Delai mai manurewa do bulabinaka vivi bulabinaka seru na kwali bina do semati kumene bimbog ni warumbuka serengo benomuni
1: berga ni lakuna serre lesu talibana chesa dona chesa kito chesa kina na mazawa saoti ose kanyanga mai viti na tamari ni wata kina bia na tamari ni wata kina bia kisambu chaisa wati kina
0: yu sata wala na tamari ni konye kuto mena
1: kwa ya sarang hami nge mix kina bia nge bia nganga toka kina malabu na vivi ya mataka makando na songo Ya, na ser terapongo, do sana numitikan kina na rono biotini. Colin ke Rachel Powell e Mangre, o Asenava ke Ituka, ke na Huvale e Taupo, watana kina verto na Tavanawi e Papakura, o Lui o Nani, o Ilikimi, ke Semit. Ito mbulo binaka na biyo kani, na sematik mayno bongi binaka. Dabi nagwali, mosis na wana bina numi na kersere ke na bebo te ser en na bong ni bena ka ndai ser tara bong ndo sanu mi tigen kina sesi buye buye
0: mer tura nu telanga na turanga ni ta mi chapo
1: bol bena ka tamang gu chape wara ndo sanu mi tigen na

0: seni langa kali ke koroi langi rosini ti teileu pamaro te kente tiko na ngono vina kango ni sa sivi na tin kandua e na tin kadiwa na miniti wakuri tiko na pepo tai na manitali ponitale seiva walu nan rau seiva seiva seiva lima tolundua pinakabi kuri tiko na pina numi ando mbulu pina ka peniseru ke kaldi si savu serengondro na numi tali tiko nga kina na matapu wale na droni masi mai oamaru do na numi tali tiko nga na serengo ke mere telepod serengo me numuni
1: mai Palmerston North do na numi tali tiko nga na matapu wale na heni bono Kuti ke na rongiza, ndo mbola vinaka, vinaka vali unise mti kama ni bongi vinaka ndai meta uranga, tu vili mbukini na liwa ke na songu songu ni songu songu wakaviti, maita uranga ni mbola vinaka, vinaka vali unise mti kama ya main Nelson, kuseri maya mbali songu songu ke na nomi ni vovani ni mbola vinaka, Master Chone tawakiti ni mbola vinaka turanga tau, na mbongi vinaka ndai, sanga ni mbola vi my Christchurch, ndo mbola vinaka na vovali na bande. Mbola vinaka turanga bunyi wahi kena nomu ni ibu male ni takani ndau mbulu mbulu vina ketiku ina bunga vina kentai sang ni mulu tapu mai inva kagil na bubu male na ni turanga tirara wakum mimbi wana rendi ni tirara wandi alisi ndau mbulu vina ka mai nepia ya hoks bay na bubu male na iba katawa ni ibu kula ndau mbulu vina ka na tirara pemiliki kena bubu male na tawa ni kawai mbulu vina ka sera na bunga vina ka niko sang ni mulu tapu salu rendi ni mai Hamilton wa kena nomu ni ibu wale mbole vina ka sola wa teke ilite amasi talanga mai Hamilton ni mbole vina ka nikua mbole vina ka Sari tarapango, ndo sara numi tike ni kina, ndo mwana tona tembara vibes, wara kiko, ndaulamani.

0: him in Fiji.
1: Liz Vamarasi, Wakandua, and a Pamana Fiti. Nangona sa sivina tinikandua e na rua sangapulika walu na miniti sa mai tompo kikira ukoso ngauna. Ke ni vya rongo da sona sere.
2: Ni mintuk sabi ata tau tiki kindaro.
1: E se ha. Sa po ngai vwe satoro sarong anake na lako na ngauna na mbongi vina kani kua. Pala tembak ngani maru teki tiko na na bengka rabi. Pinak bali we kem ni nando semati ko mai na bimbok ni barong buka na sereng ko ni nando mikia di tiko kina
2: ya ni nando mikia di tiko na mikem ni kita sar na lube ibiti ni tiko boli tiko ngoy ni silandi ni may yada kata tiko na arresi wakas eh na biya say ni silandi kita sar ni tiko kina may na South Island baka tala kina ngoy na North Island ni mbulu binaka binaka wale bu nandaw siya matiko may and PMN Fiji se pama na abiti au Pawili kati kong ko ni lelebu sa artiko na nonda do nonda birna nonda Terbo kena ngone le artik tel ngame na South Island no buku ni dakaka Nelson do bula binaka binaka bale buna kena ngara biti kona itabi no ndra laure tiko na bu bale mai bonwa no buku ni kena mai ngara bi na itabi New Zealand ser tarabu tal ngando sana no miti kena na pero na turanga e rua vei manu sa manu vati ki Tomasi o ke la ni nanu wiki amro tiki nipaka lebo o ne mai ana bongi vena ka entai nro mbule vena ka vena ka vale vena dosi ama tiku mai en na PMN Fiji na vei mbongi kia tasara ni warumbu na matu wale na budhango vei maadhi o Agnes kirito na ngone nau nau ke lisi tuere tala ke na vei tenei timodhi Don bule vena ka vena ka vale bo na se amati kumai na bongi vena ka dai ropate bule vena ka ropate vena ka tala vena ka vale bo na do avete koni tiku mai en

Big Wheels, day two. Pa mar te kenta tal tinga nung bang vina kani kua ni sabo e rosa nga bulka tul na miniti me tini karua na kaloko. Na mata po bale, bule mina ka tuwili mbokini, may tauranga, sa inyong ladap talanga na Fijian community may tauranga. To bule mina ka, nga nung tal tinga na sere tarabang ko. Tei sakan re, wangka ke imunia. Me numundo nambong binaka ni kuwa.

0: te mono tona oi kata kata vure au na numa walinga sa vo tingo weekend day tin kapana miniti me tin karo na kaloko ya ni na oti na nonda wasi ninga una na lubi bitir sa tuva karo sarto ngango alfi en na vuku ni vingarabi vera na wekanda to na rotuma bula vinaka alfi
1: Ni sam pola vina kete na marama kana turanga ni PMN VT do un pula binaka.
0: Ni re re to toko ke muni na bongi binaka ndai.
1: Ni sa bina kwa lebo.
0: Kenda do kila ni bongi vango kenda san do molum sombu yo. Alfi na durma ye serra utunga.
1: San ke serra usara nga mai ni sa mbuto mai na panu.
0: Karo nga yur na beka ni bongi nga rengeng do yan ra.
1: Wat na beka.
0: We kemu ni na nonda ni nda u atali taka na warong sere ni nda soso yang gona tiko ni na nama ki tiko mai o Alfie na bingara vi tiko mai na tini karua medha wana rona kolok matakli lai don baka ya Alfie
1: yes aka
0: ya we siri tetel tunga vi kemu ni na luwe viti au kila ni lebu vi kenda na andon domo tiko irotuma sa saini mati tumbeke irotuma na nige siyama tiko mai vateke Alfie Ako ndo live tel tinga ba na nona Facebook, TikTok tel mga?
1: TikTok tel nga your wife at the window.
0: Woohoo! Mate ba kan dua? Kren tak takaruro tak tel mga na dan?
1: Your wife at the window.
0: Wow. Osa sang tel mga mama madalik ka. Iya. Weki muni nga na nonda ni ndo so siang gone tiko mbungi lebo klan santo miti ni kosa non tabi ngarabi na tin corona kalo ko sendo ngol bo ye bo lingana so siang gone ngai na na makiti mai en pia programu ni pia men rotu ma patiki alfi ni oti na tin corona kalo ko o sana mi pamo di tal tinga na mbungi bina ni ko me zabati na ni rongoni be ngarabi ke indi tau olivier mbol tengidi nom ni ndo ni ngarabi ngo el no turanga view me zabno non tanga no kataraba development ba kalebo ni timo di takamanda

0: This is PMN Rotuma.
1: PMN Rotuma minute Ronghul Masiao Vehia e 12 ta half and 12 ta waka ne. Fe hoi akse sau hene reko makete ko ta hai akse se aki ni nam on mahe o kinga ilang ni Micharente. Micharente le te pema se Jane Suliano ma la venia la wakele e reko hoi sa kakingam e Ulan Bata e Mongolia. O sa ngaru te isla mahili e hana nga ngachu te Mongolia. So koki fo as hoi fe nganga ilang ni Micharente ngu inia ni Paul Koitu ma on a heit se o sa os hoi whenangta ne, he reko pol koi tu e whingali ma tai whae hoi okim, ka hotoka whiang hos he ua ne na e os whiang hos he ua ne na se se os comments kong inyane os moderators it, Facebook live yo se ka inya amnek ne o whenangta ne, e reko te keite os kakoi ne hoa ia os hanua ka kipu ka emo a hei tringli hoi eth nam o a hei si os Facebook live ni e pa hoi fengang ma te hiem e Facebook messenger se Alfi Atalifo Prasad ka kat mau ekra os TikTok live ta pe ma is feng ti la ma alile kamat la twangle e lang ni micharente ne ka oto a hei se teke he tango ina ni hoifingangat ni aso ke Facebook e ang tapi e reko o ste mamfua na oris lili ala lasi hanua ni lasi fiti lala rak sok ek la pola utoke os otmuta se mo ka oto a heita ayer is utekos os rako mas inia mas poto se

0: This is PMN Rotuma.
1: No ngatu tu atakoa minute liam se he taheta ren ronghul mahif ne tune afro ma ronghul ma onta o exitene os tu atakoa foyex a mere save e na a rongrongo o pove he rongrongta a ma o exe e e rakokim e reko a mak te isla ve hoifangang te isla ve mata a chauf a mak fo o ne os hense siang e ne sons of UK afek ne palmere e lalang ne tiron te ine ka ngu inia ne ismas mak ma oi ne kota afek si e YouTube e lalang ne nga savate vesi ka ue katisi os kau makanga te sons of UK e reko mak for all it is ko ta mahotek se ma e i o ne asa si o sensasyong ne ne nke a asa ren liam ren rongul maon ne tune o ek te pima si aus ne na he e reko hoi fingangat ne rengo nia ne is famiro tuma is pekpau e hoi fingangat e reko Pek famer a comment ni na he e reko os hoifingangat ni asok e os noho e rotuma mana he ni os hintisiong ni noho e hanua ni noho e fiti na e reko av ni oko ki sok si os hintisiong ni noho ni os kakoi ni noho e rotuma ni. On te te on hoi whingangat en rue tala sokokif e he taheta vahiong ni os rong rong ni mou se is famur rotuma kala haek tapima os terena su ki pui ka iniata leit ni asok on terena su ni la asok on terena su e ngasavit ni kan kanamo fingile mas se mau ekla nam e os messages tapima ka Makete tia he te isa he okif os sasinta annex ma sasinta sohen e reko te roi pa es mak ma ta he okif kaka so, mau ekra sasinta Jeff Rifo o ang on haharongi Sons of UK aus noa ea e mauri.

teng ne lolta e reko teng ne lolta e ut e hanua kamatla tukana se lopo tape ma ma fongse os kakoi e fiti e rutuma teng ne lolta la tuk tape ma se lopo kamat e hule te chulai ne hule la kelen mwa ina rong rong lele se os tutu atako se os atako ane kel e fit porta ne a World Cup ne aso ke mereke e menia ne laso ke e teranti e group I Norway la menia ma France ka group I tape ma Senegal ma Iraq e hihifeta e avne nisirangi ma fiti hifta e micheren te is group H Uruguay ma Spain e tuelheta e Yonina katapema se Cape Verde ma Saudi Arabia la menea tapema Group G e hefoleta e Aswata Egypt ma Iran ma hanwete is New Sirongi ma Belgium e hefoleta tapema se kipuika ipa inia rongrong hoi exe mo e reko menea fit porta ne World Cup FIFA World Cup fingle mata la se mata io se se interneta la inia ia se te la mani a e teronit te kane ka mai o kinet leum e os so sing ta kafeza e Facebook ka tepe makan mau ekra os hunta Helen ka ta fono noe Maori michirene leit si hunta inia hunta man popotet e reko tene avne live tala re hunta ta mo mo si os nga ru e kai lang ne micharente hunta nga ru tala la avo ha ka hunta kota la hoisto ko king ma ina hunta popot po e micharente ka micharene le tse a hunta Helen katafono ma harieta e rasito ma kete isa e okif awar ka kat mau ekra sa sing te isa fa te is kafeza ma isla ya ea Tino Hunt.